kol pa ho galing doon ay magpamungamong. Santon plus gold, mga marig. Parig, mapalit na sa mga butika. Swahili niyo ron nga daghan sa mahimog healthy. Alas 8:30 ng mandang itong oras, mga marig. Mulay ng awit na po na itong ipabati na kaninyo. Siyempre, dere sa MMX, XFM.

0: goreng. Usaman imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumangkod, sir. Hindi ko akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Kadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ang ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Gamit na.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
13: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, damdam mo agad ang isa, kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Magandang araw.

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo. Sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!
5: Itabag lang ay mga kumari kay matun palagis panultio ng sayo kung magsugod ako kung kayo gagi. Ay, bantugra si kumpari pagagi na kusbay ganina. Sa'yo pa sa lastres pas kabuntagod ng grabe ng dinagok na. Pagbangod sa buntag puting niya, lami kayong pamati ni Mrs. Lami kayong yahang pagkapi-kapi kay dako na muna kay sila gagi. Kiling panahon bitaw sa tingbog na o mga pare. Kurag yahay yung pabinsar sa mga minyo. Ay, matod pa siya kong panultihon. Sa kapito sa panahon, yahay yung doon na kay Kaipod. Kay Bisagwa na kay Kwarta doon na gapoy makot-kot. Lima kay Demon mapalit. Aw, hikap-hikapo lamang nun. Si Lolo Amado nga po ninyong kauban karon nga. Snappy kayo nga inyong apuhan. Musokol bisag tabangan. Huwag gikadlokan. Gawa sa pasmog kusog o suka kalibang. Balik ko ninyo kay... Mamuwag tagtamubuan. Balik ko ninyo mga pare. Katong mga kumpare karon di naka maglisod nagtikang. Ipangurok silang mga manok kay nahaglo kay magto sa silingan. Ang mga manok kong magto silingan di na magkauli. Kaya daman na maglamas ni Tio Sidoy. Alay, text ko kung doon na mo'y gusto rin niyang ipagong. Ako'y himuanin yung bata-bata rin kay hinilipag yun eh. Bisang tigawag na tantigaw niya punta mo DJ. Kay di po't pasabot tigawag na tanga magundang na tagspagkaton sa mga butang sa palibot. Sama na ko. Sinawan daw team ka sa bunga niya po. I-text ko ninyo mga marig sa mga nahuman na rong simba. Ang atong mga kaigsudan ng mga nagkadaiya ng mga senior citizen. Sa muna yung mga kape pa rin, murag aksyon mag-mouth yung mong naog. Iliya ko yun ang imong kape ko. Healthy ba na nga kape ba sin? Makadugang ras problema. Kaya sa panahon karon bisan yung doon ay mga libre nga mga pa-hospital. Mas mayog itong dita mo hospital kay sakit kayong itusok ng dagom. Ako bitaw, kung di gid mapugnan nga kanang ma-hospital ko, ganaan lamang po ko kay. Kapikapon man ko sa mga nurse. Pakon po na akong sampot.
6: Ayaw na ma.
5: Ayaw na po na mga nurse nga ayaw lo. Kung ganaan man siya kong humok ng butang. Na mga mamon, ganaan siya kong mamon. Abot lang kineng mamon ni kumarin ako. Dahil mo, pura magbidangkal. Alay, text ko sa 0966-306-9569. Muda nga itong kineng yati ng hotline numero. Bili na siya last to, ha? Kay kini atong numero pwedeng tawagan po di po ninyong tiksan. Ora mismo mo to bag si Lolo Amado para kaninyo. Oy, good morning, guys. Ako, mga kumari.
6: Good morning, boys and girls.
5: Good morning, kang kumari na ako kasi Maribibig Mura Puentes. Sa mga taga-barangay, asa mo ni si Maribibig na puyo gani? Asa magkapuyo ron, Bing? Limot manong ko.
7: Bangas ka?
5: Sao naman ako pagpamisita ni nakalimot ko? Ay, namunsan ako niya kong Vision X Plus. Sa gulan ako, itulakan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Pagkalamis siya paminsar. Kaya dumdum na noon ko. Yo, tama, taga Iloco dyan. Sa mga taga Iloco kang Maribibing Mira Puentes. Big! Tugay na kuwa ka na si mong pispan. Kamihintang ipanaga ng imong mga nagkuhan kayo mga tilapia. Kang Maring Pilipilisiano. Good morning, boys and girls. Kang Maring Ismaela Sabiliana Asuncion. Good morning to ladies and gentlemen. Ay, ito mga po, sige nag-cellphone. Doon sa naman tao, di mo tabang sa mga trabaho sa bahay. Away, gumayin nyo, inang payout sa senior. Ay, sige na mong pangayog, Lord. At sugod, gahin mong mga ho. Murahin nyo. Ang mayo sa inyo, di mo tagaglod. Aron di mo makadua sa silpon. Kasi Lolo Mado ba siya doon na isapi. Dilidyog ko ako sa akong mga po. Alas 8:26 na gatong oras, mga maring. Maring kang Maring Carol. Nayawit para sa imo, Maring.

0: It's a raindrops kiss falling in my head. Abi nindotin ka ta mga maring. Ay, balik ta mga parinte. Mga igagaw. Alas 8:34 ngayong oras sa tibuok Pilipinas. Sagwa mo ng utana, sugyutan ko kamo sa mong oras. Lolo, Amado, Japon, still standing. Para maglipay-lipay. Siyempre, kanyang itong programa, mga maring. Ay, nako. Ayaw na mo sige gingon-ingon nga gahin ng inyo. Kung ang tinood kay na high blood naman yung asawa kay dinamugahi ng inyo.
1: Bangas ka.
0: Dawato ng kamotoran pero dinamugahi. Pero, pangitayag pamagi. O bingutag pamagi, mga igsoon, mga parinte. Mga igagaw. Ang akong sikreto, mainom yung kong turbo. Kay dili magyon malikayan kung magtiguang nata din ang ilmugahi. Gahi rin huna-huna. Pero kung mainuman ni mo kinisyag turbo. Pwede pa ikalso sa pison nga na diskaril. Ay, nakainom kong turbo. Swaye pare, aron malipay si misis. Unay magpayama-yama nga didag. Lipay po de. Musabu! Ang turbo mga pare, mapalit ni sa mga parmasya. Ayaw mo ato dito sa kining hardware kay tagahan mo bisagra. Adiri mo sa parmasya butika kay nadiri atong turbo. The best to kayo gagmalipay ko si misis. Ako bitaw kanyan to. Ako misis kay pagkinang dream, sige rin magkasuko. Lumibitaw na kong turbo, matingala naman noong kung sige rin mag-isi. Mura mag nakainom og vitamin C. Nakainom dahil turbo akong misis. Lusak-lusak, oy. Kaya nga gusto sa ako nga mura po kuno kong matanon. Ay, lolo mado guni. Pero dili lang ko mag-abuso kay nabay na sa panultihon nga imo pa karon o maimo gyapon. Sunod adlaw ay iyan na po. So ang turbo mga igala mapalit ni siya sa mga parmasya butika. Prator mo ng turbo. Malipay pa'y mong asawa, lakip ikaw lipay po kayo po. Abot sa tingko yung iyong ngisi. Mura mong naunsa. Nakaino, braman dahil mong turbo. Ang turbo, usan di siya ka dietary food supplement. Pampagayagin niya sa itong mga

Apong di pa mo binyo ya buya pa mo lipaya siya kay kining kalibutan puno manggilis kasakit ng mga pagsuway at least po malipay po ta malipay po ta kay ato mo ng katugod katugod na tong malipay mga pare alas sotso tayo nakadungon sa sakot eh alas sotso tayo doy bega tong oras ang kining oras na atod ka na to sa turbo ang turbo sa kakapsula nindot kayo inumon kay basko imong lawas laki po tong dunay kakapot si imong lawas mo basko po padayon ta sa unahan na tagi ninyo niya di lang ko magsulting usang urasa kay hantod man talas dos eh tangi ninyo niya kay doon na tay istorya ang istorya ni Lolo Amado ah, muna'y pinakaunang istorya ng basaw na ko diri sa itong programa ah, usaka kasinatian mga istorya itong balikan mga nanglabay nga nagyan itong balikan aror atong kutluan mga pagtulunan sa buwag sa kadaghanan ayaw mo gawal kay kong buhawa mo ah, di mo ka puwas bugas katang 10 kilos ah, may bugas ton ka nang pakatag ikan sa nasyonal ka nang aplip update ay no atong aplip ay sape mo na ito kasi bugas ton ikan sa nasyonal katang 10 kilos but lang kadawat matanan nagamang taos kalimutan pero kung nakadawat mo okay kayo ay mo gawa kay bubalik ko niya pagbalik na ko daghan ko pagtulunan nga dadoon niya kaninyo XFM XFM exciting

0: magpakiloko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy!
1: Unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Hehehehe. Bato kong taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Kuya, sa akin, Mamawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo, antibiotic, mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
0: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun din.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Binaw-be? Pinamili kayong chess na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
19: Exciting!
20: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: mga katropa, exciting dito!

0: kinakubahan kay mingon nga layuan ko ang tukso. Ah, doon na po yung ban nga mingon nga magpaduol po sa tukso kay lami-lami po. Yara kaya siya matuwa ko kuhan ni Rick. Laro sa nako ni. At wala ni Wadi matuplo. Ay, lison, yung magkatigwang tao. Ah, pero kung batig hapon mga pare kay agatuang oras, 4 minutos ang nakalabay sa alas 9 sa buntaga. Tabog yapon nagpamati sa pinaka talagsaon nga programa sa Radyo X. Kini ang istorya ni Lolo Amado. Istoryahe. Bo-shabo! Kumusta nga to mga namatsik karon, mga igala ha? Kay Domingo man ron, dagan kayo gaguna-guna ron sa nataran. Ako bitaw ni Usay, maguna-guna ako, matingala naman ako. Singgitan naman ko. Niabot na dahil ko sa nataran sa musiligan lang ni pari kwan ni pari tik pari Nestor. Pari Nestor, Jezebay, Santo Niño, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Og sa mga si kwan si Ronald Lim Sako, taga Mawab. Kumusta naman tao na itong mga kumpari, oy? Dugay naman wa magkita-kita niya itong mga katropa. Daghan mga tukso diri, tukso dito. Ah, usan mo na hinungdan ka nung matukso mong gasalain. Tungod sa kalibutan nung kalipay. Mugid na hinungdan ka nung matukso tas lain. Kay kung di lang ito maguna-una ng kanang kalipay. Nga nung kung tao matukso man ta. Pura man ang purmaha. Pero kay kining kalipay yun lang yung sahay po, makatukso man yun. Ang importante niya mga igala mga maring ay yung biyahe mong original. Walang matukso ka, basta yung biyahe ng ring. Uli ka sa imong rig. Kaya ako bitaw, di ko dyan ko sa rig. May manto kay way mukiha. Kung munang istorya ha, di lang tayo ni magwano. Di na tayo mahigugma kay matukso mo na islahin dyan. Pero bisag usahon gini mo gingon saan si mo ginigong mga ikaw lang yun. Doon ang mga gayon nga doon ay magsalimuhang ba? Huwag na ko ipasabot nga kanyang naganjoy. Sige, pagkatao po nga mga binuha, pero mangguba po mga relasyon.
2: Bangas ka?
0: Doon na po yung man nga nahimugso ng kalibutan na ron. Manintal po sa uban. Pero ang kasi-kasi hindi ko siya may gugma. Ang sa diyang ang sala diyang mga marig, mga pare, mga apo, pamina mo kay mga dokirok biya mo. Ang sala diya tungod sa imong gugma. Doon ay laing kasing-kasing naghilak. Doon ay siya. Kung may guntag may gugma, wamang ko isa ang may gugma. Kaya ako galing, higog magin ako ni si Kwan. Ilang ko magsaba. Pero, kanang imong pag-igog mga to, kaniyang doon na napalain kasing-kasing naghilak. Sala na na siya. Di tamang isigur na na, asa mo to kung bahal din rin. Hindi na ako madaso, muna ako to sa kong tumbler. Maluya na puntaan, hindi na makainom mong bahal sa iyo pas buntag. Aho, di raman siguro ay naguli. Ay, kabog kalimot mga kumpare, katong mga gamiting rin, doon ay mga schedule sa meeting. Ah, mga senior, doon ay binuan ng meeting. Ito nung arong lawa, kayo nang Unang Domingo man ron sa bulan sa Oktubre, so doon ay mga meeting ron. Huwag kalimot sa pagdaan sa tubig. Aron, dili mo diya makwana kung wahon mo makainom og tubig. Huwag na pinakadako nga importante diha mga pare. Ay mo kalimot sa kapsula nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay kitang mga tiguang kini atong mga dawat ng mga kayuhan gikan sa gobyerno, ipalitag na itong tambal. May naman sa mukha kong daggan kay kitang mga tiguang di sa mga itaganahan mukha kong. Mga tao na problema ka ng daon ko sa kumanga po. Taon di rilo, kaon di tulo, isamok. Samok, sige kaon, mura na itong kamatyan. Atong makapiyawot sa senyor. Ato na yung tagparmasya. Palit na sa itong mga tambal ng mga maintenance. O sa manang yung tambal, diabetes, arthritis, high blood rheuma, ulcer, gastritis, uban pa, mga sakit, mga bugon sa suso, mga ovarian system sa matres. Ay mong kabalaka kay usa ka kapsula nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daga mga balatian pwedeng malim. Pinagi sa pagbintinar ng atong kapsula. Ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay mga nagkadayang gamhanang mga sangkap. Iusa sa kapsula ron nga. Daghang tambal maulian. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa niya ng mangustin. Doon ay garlic. Spirulina. Malunggay. O doon na pagyoy ang palaya. Ay magkataas ang edad, mutaas po ng sugar, baby. Di na mo gayag na ba dito eh? Ay taas ang sugar, inumi yung Santon Plus Gold. Alas 9:11 ang oras, di ko magsaan bumalik ko kundi ko makalimot. Atong ipabati na kaninyo sa mga bata, mga hamto, mga edaran na itong istoryas kinabuhi. Mga history ng labay atong uting kayon. Pansadi panindot na kanta itong ipabati na kaninyo. Gikanta ni Christy, so ako ba din kumarin eh. Si Maring Christy Mendoza. Aghimo ning kantahan di kada utsenta. Sila ni Paribaraw, si Priayaw, si Parisito, ni Parilion, mga taga-barangay Rizal Mungkayo, mga pare. Kumusta? Exciting! Bosya mo!

Salamat sa imong kanta nga nindot kayong mga pagtulunan. Ha? Daghan yun yay pod kay sa magbalikan sa gibiyan. Ang isa unsa ka pod. Tukod og larohong istorya, di ba? Kay usa, gibalikan ang isa, gibiyan. Ang isa, agipasakitan. Wala lagi na inyong makuha lagi kadang inyong mga gumba. Uban bitabi sa kabaho ng minyo mo patol magyapon. Uban ka nang kung kabaho na mong duna naman niya ay gipakaslaning bayhanan eh. Duna naman niya ay gipakaslaning tawhanan eh. Ayaw na mo. Kay inyo po na kung gusto gin mo kanang samok na kinaboy, halayin nyo po na. Inako magapil-apil. Basta akong ikatambag kaninyo, lami gutong usa. Kay, memorize na din mo mga pare. Alas 9:17 ng itong oras, ay kantagi kansa ko nga pare Victor. XFM, exciting, boss abo.

0: the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati pud nako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santhone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C, Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan 58 years old, siya kagwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na sona. Inakapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong ganyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na nga akong asilo. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag-inito ka rin akong asit. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan. Tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro. Sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Sinasabikan sa imong pagbalik, mga pare. Balik ta, mga igsoon, mga parente. Masabay tawagan ni mga igagaw? Igakugaw. Mati gapon mo, mga paring, mga maring. Sa pinaka kusog, dili kusog nga programa kay bago pa mangga sugod. Kusog nga sibyaan sa radyo. Madungog mga igala diri sa Katibuk-an, sa Davao del Norte, sa Davao de Oro. Ingon man diri apod sa tuang pinanggang syudad sa Davao City. Lolo Amado ang snappy, very snappy. Sukad pagkanyad to, panahon na mo ni Douglas MacArthur. Ang ako nga kausaban ron, kinilanggin ako kasing-kasing. Murag di naman ko mahigong ba? Matakita akong mga babae, manhid naman ko. Pero dili lang ko interesan kay di jog ko matras. Good morning sa mga chicks.
1: Good morning, boys and girls.
0: Labi pag yun sa mga nakashortong mao nga dunay gisi-gisi. Astang ukiha yung kayo eh. Mahawi ko na kong baga basta makita na ko ng inyong mga gisi-gisi. Hindi nga kong pagbalik, mga katropa. Atunin ka na to sa kining itawag o Santon Gold Coffee Mix. Sa kong pagidaron nga liti mong membro na ko sa USCA. Dagan akong mga nasiwayan ng mga kape. Daghan akong kape nga nailhan. Pila ka termos nang akong nahurot. Pila ka takawri nang nangabuslot. Pero pag niabot niya kape nga Santon Gold Coffee Mix, dirijog ko na kaingon sa kong kagalingon nga dire na ko mag-retire dyan yung kape. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga pare, mga maring. Nabisi siyang ginumon. Basis ako mga nahinabi nga mga senior. Akong mga kauban sa meeting sa senior citizen. Kining Santon Gold Coffee Mix yun. Ang ilang ika-testimonyahan nga. Dili lang yun lami. Kay kanang pulo nga lami, dalira mo ng buhaton. Mutuwad ka kadali, lami naman na. Pero mayroon ka mga kayuhang benepisyo ng imong makuha sa imong kaping ginom. It's very difficult. Pero kiningatong Santon Gold Coffee Mix, sayon ra nimong mangko ng kayuhan sa paglawas sa usa lamang katasa ng kape. Usa ka sachet. Usa ka sachet lang ang kape. Doon naman siya ay collagen o glutathione. Bisan senior, doon na pa'y katungon ng muamis ang kutis. Tungod kay nakasanton Gold Coffee Mix. Palakpak! Salamat mga enjonon po mo. Ngayon tagpalakpak mo, palakpak po mo dayon. Pwede mga igalang nga to ang special segment. Diri sa to ang programa nga si Lolo Amado.
2: Malilimutan
0: at the second chance. Doon na tayo segment nga ng istorya ni Lolo Amado. Tungod kay pasyon ng istorya man ni mga igala, pwede ni siyang mapaminaw sa tanan. Pwede ang kakutlo ang pagtulunan sa mga bata hamtong tiguang sama ni mong namati karon. Siyempre, kini nga to ang istorya ni Lolo Amado. Pag-ibig hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. O natamag so good, I would like to greet my kompanyero, kompanyera, mga namati ron diri apo sa lungsod sa Nabunturan. Good morning, mga taga Nabunturan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Nakapamahaw na ba ang tanan? Okay ra mo skip o pamahaw pero ayaw skip sa Santon Gold Coffee Mix. Kaya kung naka-skip, kag pamahaw naka-skip, panyong ka Santon Gold Coffee Mix. Delikado ang imong tungon. Mahilis ba ng tungol ni Mudo?
2: Wow!
0: Hilis sa imong tungol. Kung dili ka makainom o magkakaon, wasa kung dili gin magkakaon, maginom ang Santon Gold Coffee Mix. O di ba ka mga maring, ha, mga pari, doon na mo'y apo, doon na mo'y anak. Santon Plus Coffee Mix sa inyong paliton. Mapalit man siya sa ilan ni Doc CJ. Ilan ni Doc CJ ni Droda. Diri sa tuwang kining ang gitawag o layo man, distansya man. Ayun, okay, ako sa klaruhon eh. Sa ni, why to it? Why to it? Tauban sa DPW-it?
3: Ayaw naman.
0: May ganin din na kung nagtira pa kay Dunay Zoom. Mapalit lang ito mga produkto. Sa... Kanyara mo hanap mo na kung matag mga tirapa ko. Kalimot ko nga hayang mo na kung pananaw bisag di magkumag ang tirapa. Klaro na kayo na ko. Mapalit ito produkto diri sa Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Durate. Sa Manila, unang andana sa Central M Central Building. Dool sa Mr. DIY Paliko, there is Palingke, Sudan Stagom, Barangay West, ni nga tuang Sudan. Pagtaan si Doc CJ ni Droda, kung mupalit ka sa produkto, di ba ka magpa-check up ka? O ya, hindi alam po si Palangga kay himsog po gaya, mura po, kung sa baktin pa, mura himarako. Kanang baktin na nagkuha sa Tagiyas Butakal, mingong pare, kuha na ngayong himarako nito kay lutas ng baktin. Ang siguro, kuha sa Tagiyas Butakal katong pinakahimso. Ha? Kurang si Palangga.
3: Ayaw naman.
0: Himsog. Ha? Bahalag wa makapon. Basta kay himsog. Ano na nga itong istorya ni Lolo Amado.

sa unang panahon, dugay ng katuigan. Yadong tuig 1967 sa Bukid sa Puting Batok. Doon ay usa ka sityo mga higala na doon ay gipasan nga dako kayog problema. Og mao kani ang ilang problema. Sa matag karod og unya, tungod kay ang ilang lugar kabatuan o puno sa mga bakilid. Sa matag karod og unya, doon ay matikangkang. Og doon na po'y magtikongkong. Doon ay mga slide sa pangpang. Og mapiang. Ang problema sa mga residente sa Puting Bato, ewa sila kabalo sa itambal aning piag. Nayuban ilang ginahampulan, apan ug madamlag. Ang taong mapiang, muhubag. Muabot sa punto, magniwang. Og ang nakapait sa sigbing laki, wabot sa punto na mabugtuan sa kinabuhi tungod sa gihambin nga piang. Dugay nang gihambin sa mga residente sa Puting Bato kadyanto ang ilang problema yadto pang nagsugod sa 1930s. Antod miyabot ang puntong ang magtiayon nga si Noisito o si Tia Mayang. Nagkabaton sila og anak. Sa adlaw sa pagpaganak ni Tia Mayang na ngala o maayo ang mananabanga si Apo Binday. Kay paggawas sa bata, nago naman ang iyang mga tiil. Ningo ng mananabanga si Apo Binday na, oh my goodness. Sa laktod nga pagkahistorya magigala, sa kapino sa kalibo ng gitabang ni Binday nga mga nanganak, nakuratan siya sa diyang pinaka labing una, pinakaunang first time. Nakita niya ang anak ni Sitong ni Mayang nga niuna ang tiil. Ikuyawan si Mayang. Nakaingon sa kukulingon that this is my first time. Og sa dia dayon pagkatao sa bata, himsog kini. Usa ka babae og ipaghadlan dayon ni Apo Binday og si Suhi. Dalira kayong miligid ang panahon, ang bulan na himog si Mana, halto na himog kining bulan. O milabay ang napulo ka mga tuig, 10 anyos na si Suhi. Usa ka makakurat na trahedya mga nahitabo. Tungod kay ang mga tao sa maong sityo sa Puting Batong nga naglusog sa kilid sa pangpang. Nangaligid gani silang tanan o nangapiang. Ikuyawan
Ikuyawan pag-ayo ang mga tao. Basig madungagana po namang kinabuhing mga wa. Tungod lagi sa nga piang na walay ikatambal nga balatian. Niabot si Mayang ngadto sa mga naglaray nga mga nagpiang. Yahang giyoban ang iyang anak kasi Sohe. Apa nakuras sila sa niyang niingon kini si Sohe. Na simple ra kayo kini silang pagtambalan. Niingon si Mayang sa may buhato ni mo anak. Nikatawa ang mga tao, mga residente sa Puding Mato. Ay matod ba nila? Ultimo gani ang kraang tambalan nga si Mano Bunding. Wala gani makaayo sa mga nangapiang. Unsa pa ka ang 10 anyos nga si Sohi. Doon ay mga nagpiang nga din halos magkaginhawa. Doon na sa uban katanggalibat ang mata. Ang uban sige kaya sa kasakit tungod sa mga piang ilang naangkon sa pagligid gikan sa pangpang paingon dito sa sapa nga kabatuang bahin. Apan taliwa sa mga biyay-biyay sa mga tao, nipahiyom lamang si Sohi o gipanghilam ang mga apektadong kalawasan sa mga tao nga nangapiang. O na niyang gihikap ang founder sa ilang lusong nga si Tio Sidoy. Paghikap pa lang ni Sohi sa batang ni Tio Sidoy na dabunal sa bato. Daw na ka, batig ayaay kapiskay siyang kalawasan si Tio Sidoy. Dayo mingon si Sohi nga tindog kay nahulian ka na. Nangatawa na siya ba mga tao kay usaw kunos pagtindog sa tao nga nabali ang batag. Apan si Tio Sidoy mitindog. Og niambak-ambak nalipay tungod sa nawala nga sakit siyang batag. Nilugsot ang mga matas mga tao. Nawa mo to sa kakayahan ni Sohi. Og ipakalma sila ni Apo Binday. O niya gipaplastar sila og tarog. Gipanghilot sila ni Sohi. Pila ra istorya silang tanan na ulian. Perteng lipaya sa tibok barangay sa Puting Bato. Og dire nagsugod ang pagpanambal ni Sohi sa iyang piang o sa mga piang. Og katong tungura. Ang pangalan nga Sohi, giliso gamay ni Apo Binday. Ginganla niya si Sohi ang batang Sohi. Og mo kadto mga kaigsunan, mga pare, mga kumare, ang istorya ni Lolo Amado. Ningato ang tulumanon sa matag Domingo. Ayaw kalimte, pernamente. Walay posibles tsamba. Grabe naman kayo, magsakit ba yakong likod? Asa pa ka ni si Sohiro nga po yun yung bata ni kay magpahilot po na ko kay Juan naman si Ralph dire. Sige lang kay magwala siguro tani. Ay nako, mga higala kaigsunan, mutong atuang suwat kaaging gibasag karon mga oras yan dirigyapon sa XFM. Balik ko man lang ang kataha kundi ko makalimot. Ako si Lolo Amado Boshamu.

0: Plus Herbal Capsule.
1: Tia, Sahel, Mawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, pati na Playa Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lamig kay siya imnon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na uminom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santol Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Exciting!
3: Exciting! Mga katrupa,

0: Oy, mga higayon, mga pare, nga ngimong gipagandoy, di gyud mahimog yun. Kay ako gani gipagandoy, magin ako ni si Rosana Roses kanyan to. Pamagin ako siya mamaya. Wala mo lang kung maglao mo eh, nga maiya ko. Ama ko siya. Ako lang ikon nga maiyaha ko. Balik tama nga pare, sa to ang panaguban, taas naman eh ang oras jay. Pila lang kagutlo, out na po. Huwag na po daling kalakihan eh. Relax, relax, gunta, kay wag pa man nakakuwag senior. Ilang gunta mo dootog mayo. Mura man yung yapong istoryahan mga pare. Matay mong yapunta. Ako ni si Lolo Amado dili gwapo dili macho. Apan di yun na makupensan kay hat kay pananaw sa mga chicks. Nakita ang mga chicks na kumingon sila grabe gagi po. Mura daw ko kanang kalayo murag kalayo gikan sa pusporo nga imi. Atong mga sokeron nga mga senior, relax relax lang mo. Kay mampoy kwan po, mampoy mga ungihong kong kanusang atong next pee out. So hiring-hiring lang kita ninyo kay di magin na may tabo nga wa. Kay may managileksyon kay wa. Magileksyon so dirita siya itong pee out sa senior. Kay di magin ni mo paliyag yun. Diba? Dahil mga panahon, usahay nga ka na ganyan nga. Kanang mga andoy kaning tawhanang nga unta ka ng mako ni siya. O niya, pertinim mong pangandoy nga maimos siya. O niya, katongin mong pangandoy, sige po gampo nga unta dili ka maiya. Salungat kumbaga. Mga inanang mga kuan, mga parinti ba? Mga parinti na ko rin nanimati sa kuan? Sa Burawid Liti. Uy, buhay pa muli.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, simong mata. Uto naman ron, good morning pa diyan. Lolo Amado, gapon mga katropa ang inyong kauban karon, yung sparring partner. Siguwang na pero mo DJ gapon. Ang ato ang hotline numero mo gapon ning ato ang 0906-306-9569. Muna ang itong numero nga pwede ninyo halabyugan sa inyong mga mensahe. Labyog na mo mensahe. Pwede po mong mutawag atong

0: Numero 09663069569. Bitaw sahay bitaw na makahinomdom ta sa itong mga nanglabay. Sa primero sa aktual nga pangitabo, makahana kasi mo kagalingon di jo kababoy kung wa kaning ako nga kiliran. Tumingon kasi mo kagalingon nga di na ko magpadayon sa kong pagkinabuhi ko nga dili mo lang ganyang ikaw nga akong mangkol. Pero pag-abot sa panahon, sinapay mong mata. Sagdi na kamubuhi gapon. Subot pasabot na mga pare. Dili tanan gi... dili tanan gi tudlo o gi bati sa itong kasing-kasing. Makaayo sa ito ah. Basta ako kay dindot kaya kong pagpanguma. Ay sinaw ang dahon tim ka sa bunga. Ay mukawa niya kay hantod bata alas 12 karong adlaw nga Domingo. Ay mukawa kay lingawon tapamunya. Mudawat kog mga cooler. Na gustong manawag atong mga katropa na to nga mga senior. Istorya ako ninyo sa inyong mga tirada.
1: Pangas ka!
0: Kay pohon-pohon, magtukod ko kining bundok sa mga senior. Pangan na to kay Kwan. Mag-una-una pa ko, ha? Ayaw mo pagdali. Alas 11.00 oras. Oras, hatod ka na to sa turbo.
2: Sa usa ka banan nasakpan si asawa wa nganay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
3: hawa
4: mga katupa exciting
5: at nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
7: The Secret of Health.
9: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
7: The Secret of Health.
9: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Hoy.
7: The Secret of Health. sa tubaso.
1: Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
7: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sang akong mga mata.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: ...107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!

0: Doon na mga mga pagsubok. Di mga namawa mga paringa. Doon na gintay mga pagsulay nining kinabuya. Ako gano'y nakasuway na po ko. Kasuway na po tatanan ng mga pagsulay. Ang importante man lang mga paringa, kabaw kang muda sa mga problema. Hindi ka magkapapekto aning mga problema kay pasagli ng problema magol si mo ha. Doon na magiging problema si libro. Doon na magiging problema si libro sa tinood pagkang kinabuhi. Pero di na ito tagaan o gayon na pildihon ta sa mga problema. Kaya problema ang tao na may gamog na. O niya, kung doon ay problema, doon na po na siya gitawag og solusyon. Aka nang ingong battery solusyon.
1: Ayaw naman.
0: Naman gaya, solusyon ng battery. Kita pa ka nga lantip tagpanghuna-huna mga pare. Akin mo diya nga kining maghiring lang kas malibot. Kung doon na ba'y gakumpiyot. Kung doon na'y gakumpiyot, siniguro lasto. Alas 11:23 na nga itong oras, mga pare. Ay, naka-add-add na ba sa mga gisahon? Ay, naka-kilis na ba sa bugas EDP? Mag-ubahan ka rin mga orasya, walang way kaon mas sigirang dog. Lami-lami po doon na mag-dog noon. Kanyadto, bata pa ko ng mga Amerikana pag ito ako, kanyadto. Ah, maingon lagi ko, grabe po nga. Kunti man pong luwaga. Luwag, hawang kayong kasing-kasing. Siyempre, mga pare, ako ni si Lolo Amado. Dili gwapo, dili pod macho, pero delikado yun sa mga chicks. Hindi nga itong pag-bukiki ng orasya, hatod ka na ito, mga pare. Sa kining gitawag na ito, Santo Vitamin C. Matod pa sa panultihon nga mas eron nga mas mulami ang imong ngisi. Mag-Santo Vitamin C. Good morning, slash panyuto kang paribibot. Kang bibot palmera sa mga taga-purok size. Minaw siguro sa paribibot ron. Bibot. Og siyempre po kang pare Roy sa mga taga-Madaon pare. Kumusta naman taon is pare Roy? Si Roy sa Madaon. Og si Roy po nga ubar dari sa Tagum City. Lamat sa iyong pagpamati mga pare kanunay. Sa mga taga-Barangay La Pilipina, nilabay na lang yun ang pistawa mo yun ang agdan ako. Kang pare Elren de Ginyon pare. Di yung mga gano'n sa paril rin. Iyapod na, pero sige lang kayo. Doon na pa may musunod ng mga pista. Na itong tambungan din, yung lagi mayo, yung ilista. Parehas ni pare Darwin, ilista po ganyan na. Kasi mo sa mayan ng mga pista nga, kanang abot kay Miss Malitbog. May mapagkalista. Mista mo dito, ilan eh. Kinsa mo itong mga kanan mo dito, ilan. Kang, yara kay, kinsa mo rin nag-miss call sa kong cellphone. O, scholar mo rin ako ni. Sige lang kay. Ato lang sitol ng imong kanang tuition. Kasama ko ning guwanan. Ay kalimot, mga higala, mga pare. Aron nga kining, ibusog ta kay Peter, magitaw nga sulang masakit. Ako bitaw bisag himsog mo dyan ko. Awa dyan ko magkupyansa na ginom ko perminti og santon vitamin C. Aron nga mas himsog pag yun. Ang lawas kay dagkan na ba't ang obligasyon? Ay lamang yating ngining kitara gay nung sarate ni. Kay watay ka nang Watay rason nga mahimo tang healthy. Yako kay do ka magdagdag pa ko mga apo. Ha? Gawas ng chicks, apo daghan pod. Ah, so maginom permente og Santon Vitamin C. Mga mare, mga kumpare nga sa manatong mga idaran, no, dali na jod kayo maigog balatian. Labi pag hina ang atong immune system. Mataliksikan, subawan. Madamag, pamaulol. Muna igingon nga. Tao ramang kita. Di puta robot. Kay kung robot pata, di man takabalo magugma. Ako kay higugma man dyan ko. Mahigugma ko sa akong mga suki nga namati ng mga senior. Mga senior citizen. Ang panahon na pa. Kundi li pa karun, ugma liay. Kundi yun magpahuwa yun. Huwa ita. Alas 12:28 ang atong oras. Padayon tas mga musikang nindot. Nindot atong musika ron kay para masinyo ni. Mati mo sa XFM. Exciting. With Lolo Amado. Busa mo!

0: ay kalahian. Sa una o garon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Oh! Garon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon. Sa Thon Plus Gold. Zaton Plus Gold. Adunay malong day leaves na dakong

0: X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchix. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong pana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
9: Excited!

0: Nagkataas ang atong oras, mga pare. Doon na natay 46 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa buntag. At kung laruhog maayo kung sakto mo niya itong oras, basi mo si Piyata. Pero ba'y naminaw ron nga na sa mga lodging house? Yeah. Migon sila nga, mag-out na ta kay taas naman na yung oras. Nakita pa na yung mapasangin lan. Sakto gini ay 47 minutos na mga pari nakalabay sa alas 11. Sa panahon pagkanyad to sa mga karaan ng mga DJ mo Englishman mo time check. It is now 47 minutes after 11 o'clock. My name is your grandfather. Lola. Wala mo dyan. Wala mo tayo nga yung mag-DJ yan yun. Nang nabutang pumuntaon na yung kalagihan eh. Katawaan man ta siya mga batan noon karon nga. Kanyang mga bagong tubo nga doon ay kining mga lante pagkaing panghuna-huna. Abdi kayo mo duwag pickleball. And you're so... Salamat kayo mga pare, mga kumare nako nga mga namati ron sa radyo. Dugog-dugog tanin nyo pohon sunod Domingo. Kay ato namang gining programa, ato sabni. Ay mo gawa niya kay mo sunod pa maling nindot kay ng mga sunata diri sa FMX. When tears... Lain na po nga istorya ang mga alamat atong i... Chika niya ka rin niyo. Sunod nga Domingo. For the meantime, biyan sa namo ko.
1: Pangan ka?
0: Biyan, di naman ko kabulong istorya. Eh. Biyan sa nako mo. Nako mo na ito. Katiguang nagidagwa, nagayayo yun. Kining taas na gina itong idad, patakan lang gina panulti yung sahay ka. Wasa itong unahuna yun. Pero muna nga itong timanaan mga katropa nga bitik sibug dila matag boarding. Matag buhian ni mo nga pulong. Dapat gikan ginasi mong kasing-kasing. O imuna nang gihuna-huna sa pila kapilo nga gayon pinagisi mong uto. Kay lisod kayo makapasakit o kasing-kasing. Mas maayo pagpit ka ng imong itmi games. Kay bisan og sakit, paglabay sa pipila ka mga gutlo, mahana o makalimot ka. Nung ka nga sultian kang sakit nga pulog, di ka makalimot. Wala mo ko igong oras. Salamat sa iyong pagpamati, mga kumpari, mga maring. Antod, sunod nga pakli sa tuang pocketbook. Itang magkauban sa ngalan sa kong sparring partner. O may tao niya eh. Madlock, punta na niya. Kurang puno siya rin eh. Madlock, buko. Noon, basta kay bahay lang nga dyan to. Ay, inuman na ako nagturbo. Tingala, matang di mo kay ngong apo po. Ako si Lolo Amado, dili guapo, dili macho, apan delikado sa mga chicks. Salamat kayo kay Team Gas and Down, Team Gas and Down, sinaw ang bunga. Lolo Amado, dili guapo, dili macho, apan delikado sa mga chicks. Nakagisalamat. Bye-bye.

0: Oy, Arce, ursa ba ng F, ha? Kanag na sa imong card?
1: Kwan, Kapitan?
0: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Magsantown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yung taminom ug kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa Katyakong Tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
5: Kap!
1: Estudyante ba ka?
5: Ano man?
1: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy! Ay, bangon na!
5: It's safe!

0: 出发 ，exciting！
1: 酷马咪诺卡在 XFM。
2: Kabata pa rin mo? Nang uyab na ka? Exciting?
0: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka problema dito kung sa akong kapagniwang. Dayon, nadungka

0: hawa, nindot to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para may iwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Premium D3 ang bago.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa Jubertenis yan. Tagamatan.
7: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Gamay VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Yes, to

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply.

0: Nakatupa! Exciting!
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Basol.
2: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinakisa na Santon Plus Coffee Mix. Pinagkalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo,
8: Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Batogol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.

0: exciting!
1: Exciting!
2: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip. Oh, naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
3: XFM time, it's 2 o'clock.
4: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: O si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
7: YUH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, XFM

0: Música. Música. Balita. Balita. Servicio. Servicio. XFM. La tropa mo.
1: Oy, kinsa man yung sige panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Sawayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban na kopirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
3: Exciting!
8: One hit after another, and here's more on XFM.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa, hoy apa, apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalait na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon, maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Surrey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pansulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antuki para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Playing only the best and best music. XFM.
1: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
2: Bisag barbero lang pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Asa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Asa ato?
2: Mga-apply unta kog barbero.
3: Ala, showy. Sorry ha? Hayop yang. Among? Titawa, din eh.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini, mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati nakaog sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: XFM time, it's 4 o'clock.
2: Boss Amo, magpakilo ko sa Humay be.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Mga katrupa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kap. Luya lagi ka, kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kunya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm?
0: Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ano sa'yo, Tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
4: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kadlo. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
2: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, paminaw pagod, pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
10: Exciting!
11: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gold tawon, mauna iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.

0: Gold.
1: Adunay malunggay leaves nga dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zaton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zaton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Zaton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
9: Oh, exciting.
7: Turbo Woo! Food Supplement for Men.
3: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: 7 Plus Herbal Soap. Sinoma
10: Oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Dali na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
14: Mga katrupa, exciting!

hope and I pray na nakakaroon sa kaimsog o kapiskay sa panglawas. Huwag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito nga pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga di nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa kayo mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinha gayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din ha, sa Baywalk, may taga dagan tag mga listeners din ha, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din ha, sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha, gayon sa Baywalk, sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Magidon na ilang ginapagitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Kanta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Magan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit dagan-dagan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned mga katropa, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so wala yung mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live, na? O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre labi na ang atuaga yung programa karon, live usab kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan, no, sa atuaga yung mga Facebook page. O pwede ninyo usab, search ninyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital, no? Tungod kay matag adlaw, dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atuwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan. Good morning, Doc. Ayan. Good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc, CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina, Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang

0: Dagan ang nang utana mga katropa kung pwede ba ang atong Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayud no kini atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang atong gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talaga totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan na ito nga din hilig o kape. May ang uban na ba pag ato na sugar problem? Ang ilang ingon na lang, Doc, kini naman ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit itong butang asukal. problema sa gihapon ha, bisag why asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom o kape, apan aduna na gitawag na itong diabetes. Nasayod ba ka mo nga diindili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selyulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas o kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dini gayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o adlaong Domingo, no? Alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ato ang clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta nag schedule ni aging semana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok mga ganyan, nasa lay service na. Medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din ha. Kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangit siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagayad kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, maugayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan nang gitawag nga appendix, no? Kay kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna nay appendicitis ang usa ka tawo, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ano? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification, no? Sa tuwa gayon texter. Adin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan day na og pagtagad. So, kung dol ka man sa atong klinika, adtoy ang Yes Health Clinic. No, kung dolkas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw, no? And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho, manang pagkagabi dito na mabawi og kaon, nako po mga problema, no? Nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system, and then ang mahitabo pag-abot stina di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on, pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. Lima kapaluwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa ato nga klinika. Mo na gingon, may pera man o wala basta doon ay problema sa panglawas. Welcome ka mo nga mo ato sa ato ang klinika. No? Apan kung doon ay budget mo ato klinika, mas maayo na para makasuway usab sa ito ang mga pagpanambal. Tungod kay doon na kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine. Kaba ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. Og ang pinakadugay na ito is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya ng papela, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo, ha? Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun, nindot daw kaayo, no, ang servisyo ng atong ginahaton. Asa ka na, gituloan na ka, huwag ipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba ito, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isang pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni sa kahibalos tanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom ka ang Santon Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamu. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na jud na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas maayo i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter, basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo mag-juice ka og pure carrots and the pepino juice. Ang carrots high in potassium and ang pepino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan natong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayaw butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Ako na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man niya atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. nanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month, I suggest 1 month ipadayon. So nga din sunda to akong gipangtudlo. Unya pag-inom eh, high dosage ang Santon Plus Gold. Unya likay jud kas bawal na. Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Bisan pag buino kag Santon Plus Gold, tumaano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa gihapoy, tawag ni ni kaayuhan, no? Ay kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons. O, sa pabang mga parat, no? O, mga noodles, mga Maggi, o, kataas ka na siya sodium. O, sumala sa pagtuon, o, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunday magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinan and God bless us all.
1: Susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XXFM.
3: Ako si Jubilee, na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladaang ang lasa. Sa dihang natilawa na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Di man katuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapuy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka masayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag mabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Celtone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celtone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Nya sa karon gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
1: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Good morning.
3: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: All right. Good morning. Kapi. Yes, mayo po tayo natutunan. Welcome sa itong program ng Exciting Pilipinas. So, siyempre, kaban nyo, master nilita rin niyo. Karoon ako na ginusara ang ako ang bagong sparring partner. Wala lain si... Lain na, tingog niya. Bro, tingog niya. Bro, tingog. Pwede ko tingog niya, bro. Ay, saan, matingog ko na ako ni. Look, bro, matingog niya, bro.
1: Yan lagi, wala mo na ni. Wala mo na ni.
0: Bro, bro, musta, bro?
1: Bilang, master. Hi, good morning, yung horot, mga pare. Ay, ako, kumusta man tao mo diyan, murag pila ka tuig, tayo wala magdumang sa kabuntagon.
0: Yes, paring lar ni.
1: Si paring lar, mga katropa, ang anak sa pubring, diba, Didoy?
0: Oo, kana.
1: Ay, tsuraan gamay. Kaya kay maot na ko. O, balintan ninyo mga katropa, karong adlaw nga Lunes. Purbirong adlaw nga Lunes sa bulan sa Oktubre.
0: Mm-hmm.
1: Ay, nako, sugato ito mga katropa, ang ito ang bulan karon o Dasig.
0: Huh?
1: Ah, sigurado sa ito sugaton katropang master o pinasahi ng mga steeping.
0: Mga, kwa na yung mga steeping na parilar, ganda nga. Mga prangkotito yung mga tirada ron ba?
1: Sa mga naapagaroon, kwa pa, kanang sampakikers pa kayo ng mga rasa.
0: Grabe kayo, kataan pa nga, sa pakikards pa yung kayo.
1: Di mali kayan mga katropa, nga nini mga orasa, doon na pa yung mga gakuan ron. Doon na pa yung mga...
0: Nitaan na katropang laro, pag-iibot, no? Kaya tungod manguna sa risiko sa turbo.
1: Ilang mga gasolito, gaagibo pa na yung mga takna.
0: Grabe kayo, no?
1: Ay, magkupyansa rin, basi mo silaab na inyo ang mga gipang suko. Sakara man ka.
0: Sakar kayo, ay. Pwede sakara kayo. Ako ba diyan, no? Ang mga paghumulus pinote sa sakuban, no?
1: Ay, murapag ka nang kuha, murapag ka nang... lamiking kilaw na ba? Murag tambay.
0: Okay, ngayon ka na. Ang kabalo mong gun mo, mga katulang. Kabalo ka, paring lar. Ano mong gun na siya, paring lar? Kaya nga, sama sa kukingon, resiko ba? Ang mga resiko sa turbo. Magmainom kag turbo, labi na kaya. Nagdua kang pickleball, pwede mga mainom na. Magpwede mga mag-turbo, kaya induras mo na siya. Pagpakuan mo na siya, gun.
1: Sa ito pa, nade na yung resiko. Mura din na ka ng, kasi mo, matod pa sa ka ng mga maligyay baboy. Pag ang baboy, mong dayungan, mo resiko na.
0: Resiko, na yung mga resiko, inana ba?
1: Mo bugat am bugat mugaan ang timbang anang ng baboy mga pare.
0: So lai mga inala, so lai ang turbo pag mainom ka na pag kumani mong dula ka pickleball mar basketball kay mainom ka na pwede man ka pagkapoy. Ang imong taba dito yung ala pare lar. Pwede sa tinga oy mga kay
1: matod ikon
0: matod ang dali mayo
1: ipagimaw na
0: magkadali lang mga pare lar ha ako dali ngayon. Ipagimaw na kuning kalokalo ani.
1: Alas 4:43 na itong oras mga katropa. Tawag basahon ato ang headline master sa tuang mga isugutan gani mga orasa. Sa tuang paraguban kini ang Exciting Pilipinas. Asa mo mga pinasahe
2: Exciting Pilipinas.
0: Kana
2: Pilipinas.
1: Ay, may mga manok na ipod, ha? Doon na dahil po yung mga manok ni San Pedro. Ito ang mga breaker din.
0: Mga breaker kayo kay Unya, paringlar. Ito ang mga kwan paringlar. Sama sa imong yun. Natay mga ipabuhagay nila nga mga preskod. Mungkin na yung mga balita ni.
1: Doon na, oy.
0: Diesel basta-basta ni.
1: Kung pag-ipagsuwayan ako ni mga parapernalia ni Bubong.
2: Exciting Pilipinas.
1: Malagi.
0: Alas, sige.
1: Exciting Pilipinas lagi. Alas 4:43 na itong oras, mga katropa, hatog na ito kinin si Santon Gold Coffee Mix. Pagbangon po lang sa kabuntagon, lamig ko kaminsar kayo ka Santon Gold Coffee Mix.
0: Sabi niya, kanilang inom na ko na, piki mo din nga Santon Gold Coffee Mix mo kayo eh. Sabi, panungon na sila pa rin lar.
1: Sa kakakuha na, no? Kawa naman, hurot naman yung isyo. Nakapalit ka sa pharmacy siguro?
0: Dili, agapon, pangulin ako. Dili ko sa may rudyo ni palit. Ay, Mercury ba?
1: Mercury.
0: Ni palit ko kay bawo man jud ko ngam ko di man jud ko pwede mo ina mo ga mo buntag sayo wala kape paring lar
1: ay kanang kwang gidi ka kanang copy lover gidi kay pod
0: ay mo gyud lay pod tong lover lay pod isa nga lover.
1: Ako na copy lover ang pogo mga katropa pero mas chicks lover jud ko kay kwan man gyud kanang
0: kanang mo ba
1: yara kay sa mo niya kung kwan diri ni bueno tamien nga murag mo akso maglag ning yahang
0: ang tuod na sa kwan. Dungod
1: mo. Oh,
0: mulag na diha.
1: Oh, murag mulag man mga pare. Bueno, ato ang ato ading baharan mga katropa kini ato mga suki nga namati
0: bari bari bari.
1: Kini ato ang programa. Kami na inyo magkauban. Kami na inyo ang magkauban hantod sa
0: kahanturan.
1: Kahanturan hantod sa mapulaan mo sa mga guway na mo.
0: Kana kana kana.
1: Hantod sa dimi putbolon diri. Kami inyong kauban di sa programang Exciting Pilipinas mga pare. So dito maglangay master to ng sayron ato ang mga headlines to ang panag-uban garon.
0: Be, mautahan lang kayo paringlan. Usa man yung headlines na to, be. Usa man yung 340K nga katidad sa droga. Nasakmit mo ko ng Nistagom City. Suspect, doon ka suspect. Nakpan eh.
1: Sakto ka diyan, master.
0: Ha?
1: Ato nang isikutan, taon-taon mga katropa. Ato ang basahon ka ng Tibog Detalye. Samtang ikaduha, mga master. Akong baliko na yung munggingo na. 340,000 katidad sa droga. Nasakmit sa Tagom City. Doon ka mga suspect. Arestado.
0: Aba?
1: Samtang mga katropa, top 10 original most wanted person sa kaso batok illegal nga droga, dakpan na usab sa Tagum City. Ha, puros ni mga, puros Tagum City, puros mga droga mga katropa. Samtang katropa operations orientation course sa 10ID, official nang gibuksan, urban combat training, gitapos. Og katropa ang BIPAT Olympic 2026. Malampusong gipagayon sa Davao Norte Police Provincial Office. Og syempre mga katropa, ito ang XFM Mindanao Reports headlines. Mag-uyab diri sa Davao City, nag-unong sa prisuhan human makuha ang 153,000 pesos nga kantidad sa droga.
0: Grabe, grabe, grabe, ha?
1: Samtang diri sa Bukidnon, mga katropa, lalaki patay human gipusil o gidunggab sa Quezon, Bukidnon. Basa-basa, ato ni Siron sa kahinungan nga nung gidunggab ni. Ato na po ay 450,000 pesos nga katidad sa peke nga sisuning na kumpiska sa Chinese National o Pilipino National. Sa maning mga klaseng mga ormintas, mga lamas yun, mga sagol.
0: Ato na sayro doon niya.
1: Lalaking giimbitar sa kaon na nigbas, duha samdan. Kaway po angod po. I-invite pa, nigbas pag yun.
0: Ayaw, pag-ana ba?
1: Basi nakadapo siguro sa daag pinuti.
0: Ah, basin po. No?
1: Okay, okasyon naman. Ay, tigbas.
0: Tigbas lang na ito, ne.
1: Samtang, katropa, sobra usa kilo nga marijuana na kupiska sa Pulumulok, South Cotabato. Ato ng siron og syempre ang 112,000 pesos ng balor sa droga na sakmin si kapulisan sa sunod-sunod nga bypass operation sa Valenza City. Duha ka suspect. Dakpan! Grabe naman yan.
0: Grabe, grabe naman o
1: eh. Oras, master.
0: Napiki kayo.
1: Piki, magkitong oras. Doon na naman tayo. 47 minutos.
0: Dali na ara o eh.
1: Sa alas 4 buntag.
0: Murag relasyon.
1: Mapatukar taanig musika. Murag
0: na, 20 na kayo.
1: Sa pakikers po kayo.
0: Okay, ato na lang ng tiwaso na. Di ba baso na ito na ron? Be.
1: Samtang, kining ato ang mga balitang. Ato ang lilion ni mga orasa. Ay, muli-li na ba dyan ko?
0: Ay, karabadya ay.
1: Ayaw po, ikumensa na inyo ha. Di kay kung pasarang-sarang na lililiyong pagapil.
0: Magyan.
1: Diri atas ato ang mga balita, katulupang master. Kaya kini nga ito ang balita karon hatun ni Kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Siguruhang alami mambuntag, inumi og Santon Gold Coffee Mix. Katropa, ato na yung basahon kini mga balita. Spoko muna, master.
0: Okay.
1: Mukabat sa 340,000 pesos ng katidad sa gidurahang Cebu, ang nasakmit sa gilusad ng bypass operation sa hiniusang pwersa sa kapulisan nga gibangunahan sa Tagum City Police Station sa may barangay Bisayan Village ning siyudad alas 2:30 antak na sa buntag ni atong Oktobre 3, 2026. Arestado usab ang duha ka mga suspetsado nga sila si alias Mon, 54 anyos, residente sa barangay Bisayan Village, og alias Christopher, 50 anyos, lumulupyo sa barangay Apuko ning siyudad. Sumalapas sa report sa Tagum City Police, idakop ang mga suspek kini human kumpirmado na palitan sa pusher buyer o usa ka pakete sa gidudahang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money o 7,000 pesos nga budol money. Nakupiska usabigan sa mga posisyon sa mga dinakpan ang duga mga pakete sa maong droga, drug paraphernalias o usa ka digital nga timbangan. Giba naman ang mutimbang og 50 gramos nga droga ang nakumpiska sa maong operasyon gikan sa mga sospek. Kansang pulos na gibalog sa Tagum City Police Station o nagatubang sa kasong paglapas sa Section 5, Section 11 o 12, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumalapang ang kabahin lamang ang maong kalampusan sa pasalig sa Tagum City Police ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa pagpatuman sa balaod. Usa nini ang pagdakop sa mga tao nga naduhig sa paghupot sa paggamit o paghupot, paggamit o pagpayuhot sa illegal nga droga aron makabaton ang katawhan o kopyansa ingon man kalinaw. Samtang Master tingkagol sa Tagum City Police Station, adunay kaso batok illegal nga droga. Kining sa kabayan nga giila isip top 10 regional most wanted person. Human kini nalutsan og warad o baresa. Pinaagi sa mga personay sa PNP at Tagum Tracker Team, kauban ang ubang mga elemento sa kapulisan sa barangay Magugpuis sa Ning Syunad. Subay sa mando gikan sa korte, gidakop ang suspetsadong nailhang si alias Cristal. Bayer Badiay, 32 anyos, minyo, residente sa Sangpit, Gabarangay, tungod sa kasong paglapas sa Article 2, Section 5 og 11 sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nga walay piansang girekomenda.
0: Aba, aba, aba! Maulagi na.
1: Muna ikiingon nga madugtag sa prisuhan kaya wala may piyansa di ang girekomenda mga wala, katropa. Wala,
0: Nobel Panday na siya?
1: Wala siya, kuhan, wala ka ng... wala siya ay veil.
0: Veil? dapat natin siya veil na siya.
1: Dapat yun doon na po yung veil mga katropa.
0: Mana.
1: Samtang sa Pikas Bayan, katropag master. Ay nako, mga katropa. Ay, kining ang mga kuan na official nang gibuksan ang Operation Orientation Course Class 03-2026 sa 10 Infantry Aguila Division sa Philippine Army. Kinihuman gipigayon ang seremonya dungan sa pagtapos sa Urban Combat Training Class 03-2026 sa 10 ID Division Training School kam General Manuel T. Yan Senior. Mawab na ba di oro ni atong Oktobre 2, 2026. Mukabat sa 171 ka mga personay ang mi-appeal sa duha ka mga programa sa pagbansay nga naglakip sa 98 ka mga estudyante sa Operations Orientation Course og 73 ka mga personahe gikan sa 103rd Division Reconnaissance Company kinsa natapos o nakatapos sa 45 dias nga urban combat training. Sumalapang gimugna ang maong pagbansay aron mapalambo matod pa ang kahibalo sa mga militar sa mga operasyon, tactical skills og kaandam hilabi na sa pagplano og pagpatuman sa mga operasyon sa urban isip kabahin sa pagpangandam sa division sa pagsuporta sa territorial defense. Samtang ang urban training o urban combat training naghatag og lecture og practical nga ehersisyo kawain sa close quarters battle techniques. Din kitagan matod pa kini og gibug-aton ang kamahinungdanon sa epektibong paggamit sa ustong mga paagi sa pagkigubat o pagpalambo sa kaandam sa unit sa pagtuman sa ilahang mga misyon. Tante Master, kini ato mga militar andam gud sila mga misyon.
0: Andam sila mga menerbisyo, proteksyon ug usamay mga komosyon. Yes. Ano ni mga siyon man ito ato paring lar?
1: Kay lain po kay dito na po sila, dito na sila mo kuan, dito na sila mo kaning mo mangandam sa kanang gira na gyud.
0: Gira na gyud, dapat na sa preparasyon.
1: So mura to katropa ang ato ang mura to gitawag og imbukada sa tuang paraguban karon. Ay maghawa diya kaya kang patagisgutan.
0: Tangi menu niya sa pagbalik.
1: Di aras kanto tangi.
0: Ay di aras kanto pero ay may magpuspusi ha.
1: Dagkan patagisgutan mga katropa nga mga balita ang inyong masyairan. O gato ang panag-uban karon katropang master. O sa to pagbalik ang kanang mga barangay kuan ba? Mga barangay kining barangay.

0: Ato ni ka gabaal mga CPO no.
1: Mio ana.
0: Ato ni kanato mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Kung dunay Santon Gold Coffee Mix nga dunay collagen o dunay glutathione, dunay po yung Santon Plus Coffee Mix. Nya pang palantip sa to ang mga panguna-huna.
1: Ay lalim ang kasilingan mo nga ingon sa. So kana gid sa pagkuan nyo ani master baka lang nga pag-promote nyo ani inyo nga ano ang Santon Gold Coffee Mix ni guapa barila.
0: Uy, sa maron, no? Basigi bum
1: Sonon.
0: Basta gibumbahan na ta.
1: Marang lain naman lagi ng mga tunada lagi. Ano may sirin lagi ng agintasyo?
0: Klaro na, doy kayo. Okay, ipasalbahan ta.
1: Aga, aksyon lagi. Tolong na rin ito
0: alas 4.55 na itong oras. Ako si Paring Nar.
1: Master Nilitan Nini.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Gunsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Selson Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Selson Gold Coffee Mix.

0: may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaa kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa adlong Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.
2: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyap nga 16 anyos apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
3: Hawa!
4: Mga katupa, exciting!

0: pananaw sa marugleti. Bukol si Bu, Negros ang keke. Ang sayong purad ang maoy kina.
1: Alright, balik ta mga katropa. Murag panit, kabalik-balik. Okay, syempre, kaupan ka po ninyo, paring Lars. Exciting Pilipinas, yung Buster Indaitan nini.
2: Ay, sa mga nagkaroon sila, mga kuan, katong mga gasigitong-tungko kayo, upay katakang.
1: Oo, ay na mo kuan diha. Magainit na magtubig diha.
2: Bumabito kayo sa puton sila, Master. Kanang-kanang dugay mahaling, ganilang kuan. Ay, asa mo kayo dabis ihaling kanang silupin o karton?
1: Ang dabis kayo ihaling diha, bunot.
2: Bunot
1: yun. Kawas nga mo siga, patay mo yung lamok.
2: Ay, puning bunot kung imong daoban kay imong kamot, manimahong i-touch po.
1: Kaya depende. Ayaw tong nalidos-dos kasi. Ayaw tong magkuhan dos kasi liyas po. Ayaw. Hindi ka nang ikuhaan na katong kuhan, pa ulo-ulo.
2: Batura kayo doon na yung moral ko ng kuhan.
1: Morisiko.
2: Ayos. Ay po, patakilabay yung mga bunot
1: po. Kamu ba, kung makuhan ka niyo, butangin nyo na proper kuan waste disposal.
2: Yes, sa tugin na siya. Butangan nyo na kanang kuan. Mga
1: garbage bag.
2: Yes.
1: Na ganyan kausap pa rin lang binago ka ng agungal. Tingala ko lain mga agungal. Ay, mura mga nanimahong mga nang sunog ng kamunggay. Sus, gino. Okay. Giilo diya. Yun niya, ang sundan kami kay kamunggay.
2: Nanay mga kuan. Nanay mga
1: dahon-dahon.
2: Nanay mga patak-patak. Lain na ba na yung kamunggay mong kuan? Kaya di na bagid mga kuan. Kamunggay na gyapon.
1: Kamunggay na gyapon. Hindi na siya mga kuan. Kung usay ni pagkasulod ni mga magkawin mo na kamunggay. Hindi ka sa kamunggay gina siya.
2: Lain lagi. Na may kamunggay. Saan mo naman siya? Dumay kamunggay lagi na di.
1: Nakita po din mo na.
2: Alas 5:03 na ng atong oras, mga higala, mga katropa, mga pare.
1: Hoy! Bago na mo na, hoy!
2: Ay mo, sige, palabi o...
1: Taan, ya!
2: Ay!
1: Taan na saan?
2: Si Tio Sidoy, si Mario.
1: Ikaw si Tio Sidoy, Bing, para at least makakuha si Tio Sidoy.
2: Bago na niya to, ay... Ang tiyo kay...
1: Ay, masigig kuhan diyan, tiyo.
2: Ang kabaw, tiyo. Ingon pa si Noy Tarsing, nakabuhi ko, no?
1: Ay, ingon si... Nakita anong pilo.
2: Gitabok ko sa maisa ni Nung Sito.
1: Oo.
2: Kanya, gipangaon ko itong mga kamuti ilahan ni kuhan.
1: Ni...
2: Tiyo Pulon.
1: Ya, ni Karinga man doon si Marshall.
2: Masa ingon
1: Marshall? Ingon si Marshall, nganong giapil man yun yun yung hagda, giapil o kaon nung daon sa kaning balanghoy.
2: Goy,
1: stilan.
2: Muna yung nakabaw kiti diyan sa Sigbing Laki, Sidoy, kay mong kabaw, takaar ka guwan niya.
1: Susan dito, sako na kayo Sidoy, ha? Ay, pakuha na itong mga kabaw dito.
2: Higti na, dili na nati.
1: Ay, nako, kung babae.
2: Yung kung laki day.
1: Nakol.
2: Nakol.
1: Kay kung babae, nati man.
2: Kung bayot.
1: Na, ha?
2: Bayot.
1: Na yours.
2: Oh, na may bayot din.
1: Wala na yung bayot dito.
2: Good morning din sa mga taga Davao City. Maayong pagkaminaw. Maayong pagkakisi-kisi sa inyo mga nagkadaing radyo. So, agad!
1: Kaya ka lang, sampakikers yung kayo.
2: Way, kwan, way, hadok-hadlok.
1: Oh.
2: Bulyumin na inyo mga radyo, mga katropa niya. Kung masuko ang silingan, ina nga si Tanini Maguiniingon.
1: Ay, bukot sa ito.
2: Pakusgan ko na mga radyo, mga katropa. Ay, nako
1: mga people, mga my friend.
2: Sa mga naminaw, karon diri sa Tibok, Davao de Oro, maayong buntag, maayong pagkisi-kisi nyo diha mga pare.
1: Ato
2: ang text line sa mga gusto daing mo kuha na kailili manta live sa Facebook ron. Kay sud po kayo mag-live ta niya kita, spaghetti pa ta.
1: Lain kayo Saan pare.
2: Klaro ato ang mga kuhan. So diri amo.
1: Klaro bugon, klaro kay bugon.
2: Moraga mga bugon suso ovarian system sa matris. Ala text mo sa to ang hotline numero mga katropa mga pare. 0966-306-9569. Subon ko mga katropa 0966-306-9569. Alas 5:06 naman na itong oras, Master. Ato ading kanina ba? Ato ang ato ang balikan kadali ning ato ang mga balita ba?
1: Grabe kayo na mga balita, eh.
2: Grabe naman kayo ng mga drugs, Master. Talamak, bisan asan napit sa Pilipinas ba?
1: Bisa ka, bogey na problema ron na parang lar, kaning druga yun. Bisa kung saan siguro na yun mo nga, kuwan, di, murang dako na kaning murang networking, di ba?
2: Basi, no? Mapil lang siguro tayo, eh.
1: Mapil lang siguro tayo, kay Surwin mo kayo na, Surpaldo.
2: Pila po kay PIN, di, no?
1: Ang pangutan na, di, pila ito ang share capital.
2: Ayaw, di, kaya na ba si Kernel Bahan,
1: apti kayo si Sir Bahan. Adios, Ginoo ko.
2: Good morning, day kang Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan, ang acting chief of police sa Tagum City Police Station. Good morning, mo dear sir.
1: Morning, sir. Morning, morning. Okay, siyempre, ang ato ang...
2: Snappy, sir. Snappy,
1: ano, sir. Kayo.
2: Tiad kayo.
1: Kanang makita ni mo si Sir Bahan, mangangyang ang pamarug, magkaingon juga nga dilin mo mailahan nga kuhan. Kanang, grabe po doon, istorya na to. Grabe po doon yung angyahang kuhan, day. Kanang humble beginning ba?
2: Oh, mga
1: go, grabe ni Agi ni Agi grabe tresikat imagino ni mo na
2: Agi o kanang empleyado
1: sa empleyado sa kanang kolektor
2: oh grabe ato karon ni himong
1: kernel kernel oh makita gini mo sa kabutan yun ni antik
2: ang ato agi natong kapahambog itong kaagi ra
1: gyud ato atong kaagi kani ato ang kagwapo
2: ang ato ang atong kaagi oi kalampusan
1: oh kana
2: kaagi lagi permiti na ani
1: wagi di sige ra kaagi
2: ha lang importante mga katropa nga talagsaon gyud punta
1: oh nga mga hilngig hilngig
2: mga rare ba
1: mga rare mura kada nga ay nako
2: kini ato ang panagbalik mga katropa ato din kanato sab sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay kamo kalimot ya dahang kay nga batan-on pagkaron nga hiwi ng aping
1: hindi
2: po adik pero nang stroke oh,
1: wala na wala ka nang sobras kainit ah, paringlar
2: oh,
1: kanang ka nang init gani kayo nga kay protection kay inuminog tubig
2: nakuha na siya na stroke hit na siya
1: hit stroke na siya
2: muna siya delikado kayo na
1: kay sa kainit kong... manggawas ng mga liki na lang ipon mga pangag na kayo ng uban
2: namo tayo ako apong silingan to si Maring Kuan pero di mo tingala ko mo siya mainiti ko rung liki man Maring gigang ka
1: ano nang liki man kabalo ba kagaya sa kabalo ba yung kagaya sa pinaka kwan ganing parte sa babae nga kanang init kayo bugan ang pinaka init kayo nga parte nga lawas sa babae
2: mabade
1: awa di ba nang liki nang tunga sa lalaki sad ang pinaka bugnaw ang bungan bod pero nang kabugnaw ang parte
2: nabita yung istorya na master nga dito ba ni Suro ito si gaom mo si Parigod ito si Parigod ito sa kining kamutihan ni Maring Naamon din si Maring dito. Gahayang-hayang man si Maring.
1: Sa kamalik, sa kamalik.
2: Dito sa kaputihan yun.
1: Ruhan na ba kayo na boy po yung nakahinunda ka na kumainunda man. Anya.
2: Dito, anak si kining kuhan, si Maring. Maring, unsa man yung kining kuhan yung kamuti, unsa man yung ng variety niya. Kuhan na Maring, daghan yun, katimpa, na karunsing.
1: Na may nana na yun.
2: Nindot Maring, kaya dili na angay ka ng kaluton, kaya nanggawas naman, oh. Ang liki.
1: Wala, so, wala na, ganyang, sa pagtawa ka na, ganyang, nigimaw na.
2: Sa kuha ba, murag free gold.
1: Free gold.
2: Nigimaw, dili na angay kaluton.
1: Oo, oh, ganyang, gipanghatag na, murag giveaways.
2: Ningon din si Maring, ikaw pare, kung, bahan ka, pilang kilo mo pare. Ambot ka, abot pagka nagkilo Maring, murag gamay man.
1: Kaya, katibanga ko naman, gunite ko na.
2: Alas 5:09 na katong oras mga katropa. Dita mahurot katropang master sa tuang pagpanimbaya tungod kay daghan
1: ng mga daghan oy.
2: Katong paingon sa galas nga kapikapi sa silang balay nga usa maning kalakihan nga naliso nila ang radyo sa XFM nga murag aksyon sila gabalaka kay sabak kuno ka ita master.
1: Alangan nga lisod po kayo og magilom-ilom nga mamukaw man ta.
2: Katong mga uban nga mga tawo nga nagkanang paingon na gani maglusong? Lusong ba ka na magtinabangay ba? Kanang, alimbawa, ang uman ni Tio Siloy ron, tabangan, ito na nagbas.
1: Marang inanda, itawag sa inyo din na, lusong.
2: Lusong, yung uman, ang ugma na po, kan Tio Pabling na po.
1: Ang lusong sa mo ka namang namimi, doon, kanang, tara, ato,
2: sulong.
1: Sulong, sorry. Sorry, sorry, nilipot itong halang guys, itong katol, halang sa matapang maigo.
2: Ay,
1: sulong nito.
2: Sulong ito.
1: Sulong.
2: Pero, doon na po'y lusong nga kanang, lusong, putong ko nang...
1: Lusong, o, kanang, imo ka lang, linupak.
2: Kanang, magluyang ka.
1: Magluyang,
2: pero ang kanang mga namati ron, dahang kairon nga kanang paingon sa bukid ba? Kanang, katang kaniadto, suwayan pag ginakuning, una may musulod tunnel ka, daon may musulod, amo sa liso ng radyo. Minom is mga radyo nga kaning mga, tigpamaba among gipilion, iprograma ka na mga aron ba, kanang pamukaw ba?
1: Kaya mo mag-inailami, kayo yun kayo paminaon.
2: Nabi, sa hayo na ba sa puton, kaya nga bisa katug ba kayo, singgit-singgitan ka sa mga angkurman?
1: Oy!
2: Oy, bago na
1: mo dyan! Bago na mo dyan, matagnaan ba?
2: Mga taga-palingkis, Tagum, sumusama na to ang mga labas ng mga isda niya, ha?
1: Oo.
2: Ilain po to mga ipit, ay isagol siya kuan, ha? Ay isagol niya siya kanang... Kuan kay noon kining ipit dili man sa dubok.
1: Ah, dili man sa dubok na ipit ra. Mabit na tawag na ipit bitaw.
2: Pula man kining inyo ha dyang wala
1: man. Oh, baba na ipit. Kung chetoy ka na nga ka sa ibon lang parilar ka mingo nga. Pero sa to sa Davao. Mingo sa apa tapo dili mga suki kay ato istal ring nga matambak ka kay mangidat pa oy. Ay gyud mo to anak kay kanang ko. Kay basig na sod dili mama na sod lan na nga jatot na kay kasama kag tagisda dyang mangidat. Ah, di ba darit nang wala na. Oh.
2: Matod pa sa pagduki-duki, di man kuno na mamilok. Di man na mamilok ng isda.
1: Okay, kung mamilok na basag man sila.
2: Abot na sa... So, mga, kuha naman eh, kanang lahat ng mga dagat eh.
1: Huh?
2: Abot naman taganig dagat ka kanang ngati ni nga diliparat.
1: Istorya rin na siya. Sorry, very sibo ha.
2: Ay, lahat pa ato na mga katropa atong balikan kining problema karos droga dari sa... Dili lang sa ato ang dakbayan, kundi bisan asa ka mo ato. Gani, mga atukas Dabao dahang kay drugs.
1: Ay, dakano eh. Bisa kasa.
2: Bukid nun, samot.
1: Dahang ka nga naman. Nakagay sa Alistagum. Na Irujon drugs. Mga sa pangalan.
2: South Star drugs.
1: South Star drugs. Ana, Mercury drugs. Ana, dagang kayo eh. Dagang kayo.
2: Nga naman po na eh.
1: Ayaw mo pag inaana ba.
2: Pero karon mga panahon na mga katropa, di na kagupensaan ganyan mga istorya ka ganang against kas drug. Basin ang imo ang ka-istorya dahil kanto-kanto kay drugista di ay.
1: Wala na yung ka ng piti na kayo.
2: Pero nasama ka po, nakoy na sundan, nagmotor. Tingnan ko, hiwi mga kayong baga. Hiwi kayong baga yung nagmotor. Baga, gitanaw na ko ang iyahang, maklaro man iyahang aping sa yang naong side mirror. Ano siya masiro?
1: Marada na nangagot nangagot
2: siya. Sugot man siya siguro.
1: Murag na unsa na ulang murag murag ni action siya kabalaka.
2: Ko ang gi-overtikan ako. Pati yon kagot juga murag nang ugwa pa ka.
1: Murag na nag-umog balas sa siya mga nao.
2: Wa pa ka lugdang si Manoy.
1: Ay nako, mga nana wa pa ka tugba. Pero tugpa na lang wakwak. Sila wa pa ka tugpa paringlar.
2: Pero ang pinaka the best dia mga katropa kay taliwala aning pagkuyanap sa droga ang atong kapulisan at nagpadayon gyapon sa operasyon. Para sila mandato sa pagpanakop aning mga drugista. Hadlok kaya punta aning mudaghan ng mga drugs kay kasagaran may na-involve aning mga krimen. Ang mga history ba yan ng mga tawhana, mga droga?
1: Oh, mga tinuna.
2: Oh, mga scientist na kayo mga huna-huna ba nga. Kayo nila, kini okay na siguro ni, pero di na ito okay di ay.
1: Ang kabalo ka paringlar, matod pa nila pag baka, makasuyop lang ka, makadrugs na ka paringlar, mura na nagkakinsa nga hawda. Di na ako, kunya pa kuma, advance na kayo, overthinker na kayo ka, advance mag-isip, parang mga inaanna.
2: Parang gina-anong di man mahimo sa gobyerno, kaya dukhan, dakang mga gobyerno na kumpiska na mga shabu. Pitinighanan naman gina na nakumpis ka na, ano, ba kilo-kilo ganyan ko ba?
1: Mga na yung mga pautana rin nga ng tanabi ng gantina.
2: Nga nung dili man mo himog lakang ang gobyerno nga, gulan siguro ito ni Hilo nga. Kuan niya sa aron nga, mahurot siguro.
1: Hurot yung mga kanahanan eh. Ano, no?
2: Kuan?
1: Tama sa pitaw.
2: Pero ayaw po siguro, kaya di hati gini mo makita ang katakon sa kadaghan ng mga nag-shabu.
1: No. Ay, grabe na dyan kayo.
2: Puno gud siguro ng mga purinarya.
1: Daghan kayo.
2: Di igid siguro maato master kay tungod sa kadaghan ng shabu.
1: Unya, gawas nga ang mga purinarya na pwede na natuag yun. Kay kala sila, di man nila hanap buhay na ila. Hanap patay mo nila.
2: Di hanap na magtukod.
1: Di hanap na diha.
2: Kaya si atong kaon, si Ralph.
1: Si Ralph, atong kaon na ito. Ganang tirador ito, matadiro.
2: Si Ralph, atong baby Ralph, atong kaon. Kay maayo, ang tigaw mo ito mo hiwa.
1: Maayo kayo ito mo, suksok kung kasanap ito.
2: Pero kato mga bag-upang, mga wapay, mga tatsang, mga tsuraan.
1: Tsuraan, ayos, kayo planuhan. Ay, bukod sa ito yung istorya ay.
2: Alas 5:17 ng atong oras. Ito ang text line 0966-306-9569 sa mga gusto niyang manawag. Gusto niyang magpatimbaya sila mga mahal sa kinabuhi. Ala, timbaya na mo. 0966-306-9569. Ito ang mga tricycle driver sa Tagum City nga kaning mga orasa. Sa'yo kaayos buntag, gabas-gabas na.
1: Oh.
2: Yeah, mahal ra ba kayong gasolina yan?
1: Makita nimo paringlar diyan sonahan, makita nimo nga mo-motor no na sila, makita nimo atong mga igsoong mga katropa nato mga tricycle driver, murag na nga murag dili sila dasig ba. Tugod ba na sa mga tugod sa pangutan nimo tugod sa kamas gasolina.
2: Ayay.
1: Oh, ana ba mo na ni iniguli na ni mangala ni iniguli nimo 200 na lang.
2: Grabe pa ita.
1: Oh, paigo na lang ni mo gilali masakit kayo pamalandumon ba.
2: Napay bugas nga ting mahala tag 60, 50 kapin. Yan na pa'y mga sudan, mahal po.
1: Mamawara space ba?
2: Oo.
1: Tahop-tahop na sa tayo.
2: Tahop-tahop na tayo. Kanang binod-binod.
1: Tahop-tahop sa tayo.
2: Yan. So, sa Pikas Bahin, mga katropa, ito nang pagtagad kining kuan master, kining gitawag nga kuan. ang mga barangay. Ano yara? Ako siyang klaruhon eh.
1: Klaruhon na niya.
2: Barangay Peacekeeping Action Team kon BIPAT.
1: Mga sibiyo.
2: Mga sibiyo.
1: Sibilyan mo kong tota.
2: May appeal sila katropa sa kining gitawag ng malampusong BIPAT Olympic 2026.
1: Oh, sa mga nga BIPAT nga Olympic. Ito lang klaruhon eh. Paklaro na ito na. Nga,
2: ito pa sa pagduki-duki. Itali, katropa nga master sa ito ang pagduki-duki. Malampusong natapos ang aktibidad sa BIPAT's Olympics 2026. Nga gipigayon sa o gidumala sa Davao Norte Police Provincial Office sa Provincial Headquarters dari sa may Barangay Bisayan Village, October 3, 2026. Ang maong kalihukan, matod pa, nakapunting sa pagsukod sa katakos sa mga Barangay Peacekeeping Action Team kon BIPAT sa search and rescue operations o gustong pamaagi sa pag-aresto o pagposas. Sakto, gilpun eh. Din gipakita sa mga partisipanteng ilang kahanas, kaandam, pagtinabangay o dedikasyon sa pagsuporta sa kalinaw, kahusay o alang sa kaluwasan sa katawhan o komunidad. Gipangunahan ang kalihukan ni Davao Norte Police Provincial Office sa Provincial Director Glenn G. Cristines nga gisalmutan sa 11 ka mga piniling grupo sa BIPAT gikan sa 11 usab ka mga munisipyo sa Davao del Norte. Gideklarang kampiyon ang grupo gikan sa LGU Kapalong. First runner-up ang LGU Santo Tomas. Samtang second runner-up ang BIPAT gikan sa LGU New Corilla. Ah, sakto po ni Master nga i-training gid po ni sila kay basin pataka ra po ni sila guan ba.
1: Pataka lang og nang dakop sita may nana ba dapat na proper yon.
2: Pagpusa sa ngayon na hilos ba
1: na tabadilo ni. Na hilos sa naon sa maning kalagian ni oh.
2: Nakabuhi man sir.
1: Ang tabadilo mi dito di ay. Wani sa karskalo.
2: Wala may kalokalo.
1: Wala may kalokalo kay mo natuli.
2: Eman ang mga mistiso ro may di mga kalokalo no?
1: Oo, mama.
2: Kini ato mura man ikato mga pointed ni paras di bomba.
1: Wala man ya.
2: Mga hayo tutu mo yo.
1: Mayo kay pagka hulmas tingga ba.
2: Mura kini muwel sa kanang.
1: Muwel lo. Kanang tanil.
2: Mga hayo tutu mo yo.
1: Kana o. Bisa pa imakmak ano nang bato dia.
2: Mga Pilipino katong tumoy ang katong mga mistiso kay katong dinukdukan sa maso
1: katong bubukan murag ka nang kung sakwan pala murag katong mga nang hayop kani nga kuwan pala ka nang tambubukag nakinana
2: bubukan bukado
1: na siya maringlar no.
2: So importante ni katropa nga katong ang mga CBO kung ingon ni mo master ato ang mga tanod ato ang mga BIPAT kay bago naman yung pangaan garon nga ma-training kini sila mahustong pamaagi sa pagdakop.
1: Sakto.
2: Kasi og unsay magod kanang mamali nimo pag kuan ang imong gidakop, ikaw punoy magkulatahan dia.
1: Ikaw pay masipyat dia, mayon pa ka, tubag-tubagon pa ka.
2: Nya human sab ang nakadabes ani mga katropa kay namo gyud unsay nga kita kana sa TV nga pagdakop ibaklid ba.
1: Kanang
2: kanang ding ibaklid iumod sa kanang iumod sa kanang kuan iumod sa
1: yuta
2: iumod siya
1: kanang siya ay mga kwali doon ay mga landmine dito
2: naibunot nga yosi
1: naibunot nga gigamit
2: delikado kay na so dapat ato ang mga kuan dapat kalmado po ako pang painumdum ha painumdum na ko sa tanang mga tanod ginamati ron ayaw mong duty na kainom mo
1: kay bawal gina.
2: Ngayon mong duty na kainom mo kay kainom ko kaniato dito pa ko sa kuan dito pa ko sa Barangay Rizal na may napasa na kuan gud mi mga batan-on gud kuan iba nga inom gud mi
1: kalang garaga wala chika chika nya
2: wala gud mi kuan wala mo nung kagabion lawom nang kagabion pero dito mi sa private berbadong lugar sumulod bitaw tong CBO dito
1: CBO dito kala civilian ba kutot
2: nakainom man isug gayo ano inom mo dere. No. Among gina nga, wala, may buhat nga daw sunset.
1: Ano ba?
2: Luloy, may dito. Isubzuke siya. So, sinabahuan mo na mga bahok mangguan. Bahong kulapo.
1: Binukulata ka. Binukulata.
2: Ano nga mong ginom kay tuba niya. Kwan, bahong kulapo. Amo siyang ginan nga. Doon ay kapaingnan ni Morong di kay Mulakaw. Amo ka magapos dire o amo kang ilabay anang kay dikilid man sapa. Ay hinay ang huyoy ang baga si Bio.
1: Pili lang.
2: Report na mo sa kapitan. Patawag siya. Kay nakainuman.
1: Ya kamo, naro mo sa kama mo dala kamama mo pero YouTube ang iyang ginom.
2: YouTube mo ginom. Pagma shirit lagi kay
1: okay layo man ka sa kwana na, layo man ka sa sakit.
2: Nanangko ro mi ato, nya kay gisagula man ay tubig sa. Maro-maro man tagya sangutan nang kuha na mo.
1: Gibatangan daga ulan, gibatangan ulan.
2: Nang naman ay ulan daan so.
1: From A to Z, mana from Igi to Sirit.
2: Ala gyud. Ala gyud. Ala 5:28 na katong oras. Oy, mo nakamata na ninyo ba? Murag liok-liok na oh.
1: Ah, magrabe oy, papadiling na mo na si Tatay daw kay giuyok ang kwan pa rilar, giuyok ang punuan niya pa na paghulog sa mga ladaong laya, gisilig oh. Nakita na to Andre, nagiuyok na po jag balik, no?
2: Yung pag-uyog niya kitang sa mga hug maning dahon.
1: Oh.
2: Ay, masalita sa
1: mga salita. Pagan oy, nihulog man naman iput isus pantim de gibilin mi dito diay. Kamo pag manguha kay magpante ayo ibilin na tungod na tatay ha?
2: Ayo po niyo, ay mo patakag halay yung mga panty, yung mga itnap, mga brief kay basi ah. Nagsili ba?
1: Oh. Nagsili na, alam niyo na mga brief nga na skid mark.
2: Oo. Oh,
1: dagay na magmahal. Dagay na magmahal. Hindi ko to termino na may skid mark na may puti yung brief.
2: Ay, delikado na. Alam, labi natin init ang panahon.
1: Ah, goy, ginoo ko.
2: Delikado kayo na. Tingala ka nga. Lain naman kayo na. Wala na mag-sampakikag sa mga. Ay, alas 5:22 lang atong oras. Ay mo, galimot mga pareha. Adlaw ka ron nga Lunes. Adlaw nga, kwan ron, kanang entrada sa...
1: Simana.
2: Simana ba? Pero ato, Domingo mga itong entrada.
1: Nga, ato, Adri. Atong
2: pero ang kwan...
1: First day na to, Sunday.
2: Sunday, pero ang kining Lunes, kay tingklase mga
1: ito. No. So, busy, mga, busy, busy.
2: Mga estudyante, ato ang pahinomdom nga, ay mo sige, o kwan, kadlawan mo, silpo na mo.
1: Oo.
2: Di mampuslan siya mga ina, sige na mo, silpo
1: na. Kadaot na nga sa mata na, mapito ng uban nga... Gunay mo rin problema ron mga tropa, paring larno nga, ganun nga, inigmata ni mo, cellphone na yun.
2: Oh.
1: I-relax niyo yung mata.
2: I-relax
1: niyo. Ayaw sa mga pag-cellphone, mahalag dito mo, cellphone mo, pag-abot siya yung trabaho, manarabaho mo.
2: Gani.
1: O ala, dapat kung inalaman lang, kung sa bang, nabigyan na tumapong nga na, imni nyo na Vision X Plus.
2: Sakto.
1: Ah, pag Vision X Plus, sagod mo.
2: Ah, muna ay pinakadabes. Ah. Kay, ang kasagaran may mga batanon garo, no? Kay, kung ano, kanang cellphone doon yun.
1: Cellphone, rapang yun na.
2: Mayha prastudlo, mga batanon nga may cellphone doon.
1: Oo.
2: Oh, mayha prastudlo.
1: Kasi mga bata, cellphone na gani. Di na kayo magdula-dula, di na magdilina pa sa tuwa sa una, magdulang tumbalata, mag-virus.
2: Mga kumanta sa unduan, ito, kanang singot-singot yun.
1: Oo, oh, kanang balay-balay. Ako nga nang kasama, kanang balay-balay.
2: Balay-balay gani.
1: Eh na kaya asawa ko nuhay ana ma.
2: Uy tara magbinalay to.
1: Ana mo.
2: Balay ya asawa niya. Amo ko kauban suno kada to gapa to ko
1: bata. Oh, kaya ni istorya mga to dia.
2: Balay me. Ko binalay daw ta ikaw ako daw papa ikaw daw mama.
1: Mama ana.
2: Nya na may anak-anak po na mo to Julito.
1: Ay dito dulog-dulog po mo.
2: Dulog mi.
1: Ah.
2: Karon wala na man siya, wala na siya. Gapa naman kayo, di naman agad.
1: Ako sa una inana po ko pa rin pero
2: ako tang ipiim bang ba? Binalay ta.
1: Pagi kay sabi pag binalay pa lang niyo na ikaw may papa. Ako sa una binalay-balay mi, wala jud yung papa, ting mamak, ting pamaklan ra gyud ko.
2: Lahi imong
1: lahi akong role.
2: At least doon na kay role.
1: Oh.
2: muna siya giingon mga katropa nga lahi ra gyud mi kani ato karon.
1: Lahi ra.
2: Pero ato ang awago na ato ang mga namati iron diha nga kung nakadungog mo karon sa ato ang programa. Standby na gyud mo diha kay hantud na sa hantud mga muginhawa pa may namay diri madungog. Kami ang di pamukaw sa inyo mga buntag.
1: Kana.
2: O niya, kung gusto po mo mga mukuhan, mo...
1: Mo great niya. Tibay ya. I-text na ang among number na rin. Hinay makaimoy.
2: I-share ninyo diha on sa inyong mga steeping. O sa mga naandan yung kalihukan sa kabuntagon.
1: Kana!
2: Oh, kami mo muna yung naandan niya. Kamu, o sa inyong naandan diha, i-share nyo diri. Kaya ato ng tagaan.
1: Nay, nag-message. Master, Maringlar, mayong buntag nyo diha. Taga, asa ni? Taga Mamakaw ni. Parinte ni Bong Algabre. Ang ako ay yung habit kada morning muingan sa yog ko. Uy. Kay gahi kayong side stand murag nakaturbo. Ismail.
2: Oh,
1: Ismail.
2: Good morning Ismail.
1: Grabe oy.
2: Iya po na.
1: Iya po na.
2: Iya po na ingan sa good po siya.
1: Mo
2: na the best ingan sa good mo ya kay ingan sa mga inang kwan. Ingan sa mga itag ng kining ni ang piki kada bang lili.
1: Kada bang kada bang mo gyud na.
2: Oh, ingan sa niyo.
1: Ingan sa he.
2: Ingan sa inyo dia mga katropa mga pare. Betong oras mga katropa alas 5:25 ng disbuntag. Muuna mig pasidlit karon ni si Master muna siya pasidlit kadali. Niya ako paghuman ani atong advertise mabalik ko.
1: Mabalik ta.
2: Kaya sa tuang dapat ninyo masayran kay kini ato ang mga gagipod ring mga balita gadilaab nga mga balita sa XFM Mindanao Reports. Ato nang tabuhagay sa inyo sa tuang pagbalik mga katropa. Samtang Master, manamili tata Master.
1: Alright, it's bye-bye time for the meantime. Huwag manaman po nung doong tas programa ang Exciting Pilipinas. Kaoban ni Master Itarini o Paring Lar.
2: Ay mo gawa, katulipa mabalik ko. Human lang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Tia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, pati na Playa Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ato ko, iskun pa.
3: Ay, mong bawal na kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, patanase, halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw, dyan kong gapainit. Unya magsigi pa dyan kong duko. Maong iba

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
10: Balik na mga katropa sa tuwang programa kini ang Exciting Pilipinas. Ako gyapon si katropang Paring Lar, Labi Kandria sa studio mga katropa sa XFM Tagum. Madumog takaroon sa dial sa 107.1. Okay, syempre live takaroon mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. Sa Facebook page, page mga katropa. Alas 5:33. Good morning sa mga nagpamati karon sukat pagganina hantod karon. Sa nagkadaiyang bahin diri sa Davao de Oro, maayong pagpamati, maayong pag palagubo sa inyong mga nagkadaiyang radyo. Og sa mga diri karon na mati sa Davao del Norte. Maayong buntag. Og ingon man sa 23 ka mga barangay sa Dakbayan sa Tagum. Good morning yung hurot mga katropa. Siyempre, kini ito pagbalik. Katod ka na ito, mga pare, ha? Sa kining gitawag og Santon Gold Coffee Mix. Sa mga mahiligon o kape, aron nga makabaton kag piskay na pamati human sa imong pagkape. Kasagaran manggol atong mga naandang kape, mga katropa. Pag humani mo kape, murag mo kuanday ni mong kutukuto, murag mo hilab, ha? Murag lain kay imong pamati, murag gagipo. Ang imuhang kutukuto, kaya ang kaubansab mo, sakit ang batang. Sa tuang Santon Gold Coffee Mix, dili ni muna siya mabati. Itong magkay piskay o gahmugaway ang imong mabati. Basta nakainom ka, ado-adlaw, katropa o Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika sa Tibok, Pilipinas.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
10: Alas 5:35 na ang itong oras. Dito maglangay, ito na ang siren, kinito ang XFM Mindanao Reports. Sa unang hanig, katropa sa ito ang XFM Mindanao Reports, mag-uyab sa Davao City. Nag-unong sa prisuan, kuman makuhaan og 153,000 pesos nga shabu. Alang sa kompleto detalye, nanugag gikan sa XFM Davao, katropang Marvin Ibano.
11: Susamang nagtingkagol karon sa prisuhan sa Buhangin Police Station ang usa ka pari sa mag-uyab sa Davao City. Human kini nahulog sa gikasang bypass operation sa kapulisan pasado alas 11:50 ning milabayng gabii. Ubo sa pagdumala ni Station Commander Clarian Dave Toboso, gitumbok sa mga operatiba ang Kabantian Road Barangay Buhangin ning syudad kung asa gitakda ang transaksyon batok sa mga sospek nga nisangko sa malampusong pagkasikop niini human mapaliti og putos sa gituuhang shabu. Giila ang mga naaresto nga sila si alias Pen ug uyab ining si alias Mira, kinsa pulos gikonsidera ingon nga notado sa pagpamaligya og droga. Narecover gikan sa ilang posisyon ang unom ka pakete sa gituhang shabu. Lakip na niini ang bypass item nga gibana-bana ang nagkantidad sa 153,000 pesos. Ilalom na kini sa kustodiya sa kapulisan na isip ebidensya sa kasong gipasang at batok sa duha subay sa kalapasan niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subay niini, gidayig ni Davao City Police Office City Director Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga personahe sa Buhangin Police Station tungod ni ining talag sa ung kalampusan nga nagpakita sa determinasyon sa maong unit sa pagpanalipod sa komunidad ug nakabuto sab kini pinaagi sa hugot nga koordinasyon uban sa mga opisyal sa barangay, lokal nga panggamhanan sa Davao City ug kooperasyon sa komunidad. Mga katropa, aron kinunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Salamat katropang Marvin Ebano sa maong balita. Samtang mga katropa, lalaki patay human gipusil o gidunggab sa Quezon Bukidnon. Nanukagikan sa Bukidnon, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa makadagang higayon o gidunggab sa suspek sa Purok 2 Barangay Kipaypayon, Quezon Bukidnon pasado alas 5 sa hapon sa nakalabay nga adlaw. Ang biktima na ilang si alias Jason 30 anyos samtang ang suspek na ilang si alias Fredo 38 anyos o residente sa nisgutang lugar. Base sa report, nagsugod ang panagbangi diin gingong giyasi sa biktima ang suspek gamit ang usa ka hinagiban. Misamot pa ang tensyon nitong September 30 sa diyang report ang suspek sa buhatan sa Quezon Police Station nga siya gikulata sa eksoon ni alias Jason. Pagka Oktobre 1, nisulong ang biktima kinsa lango sa limdong makahubog sa panimalay sa suspek o nanghagit o garmadong panagsangka. Sa diyang puksanong nisulod ang biktima sa balay, gingong gipusil kini sa suspek sa makadagang higayon, isip pamaagi sa iyang pagdepensa sa iyang kaugalingon. Sa diyang natumba na ang biktima, gidulan pa kini sa suspek, giilog ang hinagiban o sa walay pagduwa-duha, gidunggab ang luyong nga bahin sa liog ni ini. Samtang sa pagkiginabi sa XFM News Team, kang Police Lieutenant Colonel Erwin Arnaelga, hepe sa Quezon PNP niadtong Biyernes, hepe sa Quezon PNP Oktubre 2, matod ni ini nga gikatakda untang mag-atubang sa barangay ang suspek ug ang igsuon sa biktima. Human gikulata ang suspek apan wala na kini nahitabo human sa mbaong krimen. Matod ni na Elga, gawas sa kasong murder o homicide, posible pang mag-atubang ang suspek sa kasong kalapasan sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung mapamatudan ang armas nga iyang gigamit nga dili lisensyado. Ang suspect temporaryo karong gitanggong sa lock-up cell sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Salamat katropang Hanilo Tabios sa maong balita. Samtang mga katropa, ang itong oras alas 5.39 na sa buntag. Kini oras ato ginato mga katropa sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas. 450,000 pesos nga kantidad sa peke nga seasoning nakupiska sa Chinese National o Pilipino. Alang sa kumpleto detalye, nadukag gikan sa XFM Jensan, katropa nga Chiris Lighid.
1: XFM Mindanao Reports.
12: Gatusan ka karton sa gituuhang peke nga magic sarap ang nasakmit sa CIDG Jensan, human natakpan ang usa ka Chinese National ug usa ka trabahante ning nakalabayng semana sa usa ka apartment sa Barangay San Isidro Jensan. Gituuhang gigamit sa mga dinakpan ang marka sa Nestle sa maong produkto apan pakyas sila nga makapresenta og dokument nga nagtugot kanila sa pagbaligya o pagdistribute sa magic sarap. Usa ka Chinese National ug usa ka Pilipino ang nasikop tungod sa paghupot og pagkontrolar sa pagbaligya sa gituuhang nga peke nga panimpla. Narecover sa mga otoridad ang 197 kakahon sa maong peke nga produkto nga nagkandidado 450,000 pesos. Gipalig-on sa PNP CIDG ang ilang pagsalig sa pagpatuman sa masugot nga mga balaod batok sa paghimo og mga peke nga produkto og sa pagpanalipod sa publiko gikan sa mga risgo nga dala niini. Gipailalom na sa CIDG Jensan ang duha ka dinakaan alang sa imbestigasyon og posibleng kasong paglapas sa Section 155 in relation to Section 170 sa Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code nga may kalabutan sa trademark infringement. Mga katropa, pa kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw, hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine, inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Salamat katropang Cherish Leghid sa maong balita ang hatod kanato mga katropa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Samtang driya katropa, dunay usay kalalaki nga giimbitar og kaon na nigbas duha samdan. Alang sa kompleto detalye nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Mindanao reports.
13: Kamaron na duha ka individual human kalit nga gitigba sa usa ka lango sa ilim nung makahubog nga suspect sa Proc 5 Barangay Mahayahay Don Carlos Bukidnon. Pasado alas 11 sa gabi ini atong Sabado October 3, 2026. Ang mga biktima na ilang sila si alias Oscar, 44 anyos og alias Bibot, 44 anyos og residente ra usab sa naasuing nga lugar. Samtang ang duha nag-inom, kauban ng ilang pamilya sa gawas sa ilang balay, kalit nga niabot ang suspect nga si alias Jaguar, 45 anyos. Kinsa lango sa ilim nung makahubog, giimitahan pa sa mga biktima ang suspect nga mukaon uban kanila, apan nibalibad kini og nanamilit nga mulakaw. Taod-taod ni balik ang suspect nga nagdala na og sundang og kalit nga gitigbas ang duha ka biktima. Ang mga biktima gidala dayon sa ospital og gikumpirma sa kapulisan nga anaana sila karon sa stable nga kahimtang. Sa pagkaron ang kapulisan kasamtang ang nagpahigayon og hot pursuit operation aron madakpan ang nisibat nga suspect. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, magsantan plus coffee mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Salamat katropang Rustom Villafranca sa maong balita. Alas 5.43 ng atong oras mga katropa. Mabita na yung sahay nga musangpot gud na sa ganaganing gubot. Hindi mo ginamalikayan mga katropa nga doon nagikuan. Doon ay inom, masika doon ay birthday. Dunay okasyon, dunay mga gatherings. Di gina mawala ang kuan diha murag huyang ang kalipay. Kung wala kining gitawag og tagay-tagay. Kay mga Pilipino lagi. Kanya matud pa lagi sa pag pahimangno sa tuang awtoridad nga kung mag-inom-inom, labi pa mga barkada, mga pamilya, mga kaila, mga pare, mga kumari. Ligayan gyud ang parang hisgot sa mga nanglabay. Kay diha daw musulpot ang kining kuan. Mo sulpot og kalit ning kana ganing kasamok kagubot kay biskay ko na biskay kana ganing sitel na nya kay sige pagisugot sa mga nang labay muulbo diha ang kasamok binasulay man na ganang ikaw man ko gani adto nya kana kainom parihas lisod kay pasabton kay mga kuan kay mga utok kana ganing science kay manghuna-huna kay nakainom lagi lango sa gitawag ilim nung makahubog. Mga dali kaayong mainit ang ulo, dali kaayong muulbo ang samok mga katropa. So pahimang no, sa to ang kapulisan, na kung mag-inom-inom, labi pag kaubad mga barkada, dugay na wala magkita, likayan ginang, paghisgot sa mga nanglabay. Aron nga, dili mga balintong, sama niining siyang si pare nga, siya pa'y giimbita, siya pa'y ng lumba. Ananigmas day. Alas 5.44 ng atong oras, mga katropa, dagang pang detalye. Doon ay sobra o sa kakilo nga marijuana. Ay, marijuana na sab. Sobra o sa kilo nga marijuana na kupiska sa Pulumulok, South Cotabato. Atong sayron, katropa, ang kompleto detalye. Atong magkauban si katropa nga Chris Ligaspe.
1: XFM Mindanao Reports.
14: Kapinkulang 1,028.69 grams sa gituhuang marijuana nga adunay gibanabana ang kantidad nga 51,435 pesos ang nasakmit atol sa operasyon batok sa illegal nga droga nga gihimo sa Barangay Sulit, Pulumulok, South Cotabato ni adto na kalabayng alas 9:15 ang takna sa gabii. Ang mga personahe sa Pulumulok Municipal Police Station inubanan sa PDIA 12 nagpahigayon og bypass operation nga mirisulta sa pagkasigop nilang alias Sherwin ug alias Sean. Nasakmit atol sa operasyon ang usa ka sachet sa gituang marijuana nga gituang gibaligya atol sa transaksyon. Ingon man ang pipila ka sachet og usa ka dakong abling nga plastic nga bag nga adunay sulod nga gituang uga nga mga punuan, dahon og liso sa marijuana nga nakuha gikan sa mga suspek. Nakuha usab ang 500 pesos nga bypass money og duha ka bag. Ang gituang marijuana ipadala ngadto sa South Cotabato Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Kasamtangang giandam ang kaso alang sa paglapas sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 aron ipasaka sa Provincial Prosecutor Sub Office sa Pulumulok, South Cotabato. Karong panahuna, dipinsahin ang daan ang kalawasan. Palig-una ang imong immune system ug pagtumar og Santon Plus Gold ingon man Santon Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Chris Ligaspe. XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Salamat katropang Chris Ligaspe sa detalye sa report. Isa po na sa mga problema karon mga katropa sa ito ang panggoberno kay sinilagay ito ang mga Pilipino nga adlaw-adlaw ginapahimang no sa gobyerno nga bawal niya siya. Bawal to siya, bawal na siya. Niya kapadayon niya pong buhaton mga katropa. Isa sa mga kuan ko na, isa manggod sa mga problema karon sa ito ang pamalaod sa Pilipinas. Kinigaling balik-balik na lang sige o kasakpan sa droga. Makagawas sa gapon. Doon natin mga nasinati nga mga kaso anak nga katulong na nadakpan droga gihapon ay nagkakulong makabuhi ra gihapon. Dapat ani mga katropa nga us-usan kining gitawag og maximum ba sa droga nga nakumpiska sa imong posisyon nga dili na sa kanang gitawag aning bilabol ang imuhang kaso. Kay kung wa ko masayop ana sa 5 gramos pataas dili na siya magkagawas. Wala na siya piyansa. Pero magkagawas gapon. Wala lay piyansa kung mahuman tong imuhang kuan kining gitawag imong pag-antos sa pipila ka tuig nimong pagapriso dia. Pero kung us-usan siguro kay uban magud mga Marukoy na mga maligyaay gisabo marijuana. Gamay ra kung tad-on kay kung madakpan ko makagawas ra ko. Akong tad-on kinilang kuan lang dos gramos lang. Ako madakpan ko di bilabol pa akong kaso. Nagkapriso. Siyempre kay kuya kog negosyo kay drugs god. Di makagawas ra gyapon kay drugs ko yung negosyo di nagko god. Mudara man og 3 gramos o madala ko og 4 gramos. Bilabol pag gyapon kay 4 gramos naman eh. May kabawag ito sa Sigbing Laki sa tuang mga gipanday ng mga balaod dress nasod Pilipinas. Samtang itong oras mga katropa alas 5:48 na sa manay sa buntag. Paspas nga tining oras sa pagtuyok. Ato ang Sharon kini, ato ang pinakulahing at sa tuang XFM Mindanao Reports. 112 nga balor sa Shabu na sakmit sa kapulisan sa sunod-sunod nga bypass operation sa Valenza City. Duha ka mga sospek priso. Shabu na po. Alang sa kompleto detalye. Ato magkaoban si katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Lampuson ang sunod-sunod nga kampanya batok sa gidiling droga sa mga otoridad. Humanadakpan ang duha ka drug pushers sa managlahing bypass operation sa Valencia City, Bukidnon nitong Sabado, Oktubre 3, 2026. Unang nadakpan sa mga otoridad alas 4:09 sa hapon dito sa Purok 1, Barangay Poblacion si alias Badoy, 32 anyos o gilang street level individual kun SLI. Nasakmit gikan kaniya ang 5 kapakete sa gituhang shabu nga motimbang og 6.3 grams og nakantidad og 42,840 pesos. Pagkalas 9 sa gabi, laing operasyon ang gilusad sa mga otoridad dito sa Purok 9, Dabong-Dabong, Barangay Mailaga. Di nadakpan si alias II, 45 anyos, nga usa-usab kay SLI. Narecover gikan kang alias II ang unom kapakete sa gidudang shabu nga dunay kinatibok ang timbang nga 10.3 grams og nakantidad og 70,000 pesos. Sa kinatibukan, nakasakmit ang kapulisan og 16.6 grams sa shabu nga dunay kinatibukan nga kantidad nga 112,000 pesos. Giandam na karon sa mga otoridad ang pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siyasantin, beta-carotene o vitamin E nga mo patinaw sa atong pananaw. Alang sa nakaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Nagsalamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 5:50 na sa buntag. O inyo nabati ang atuang XFM Mindanao Reports.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
10: Dito maglanay katropa itong siron kini atuang lakad sa panahon. Ining adlaw karon nga Lunes.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
10: Matod ba katropa sa tuang nahipos nga impormasyon mga pare. Dunay kini gitawag og tropical cyclone gawas sa area EOR sa Pilipinas as of alas 3 sa buntag karong adlaw. Ang Super Typhoon Choi 1 nga location ini katropa is 2605 km east northeast of extreme northern Luzon maximum sustained winds. Yang gikusgon na dunay siya ay 195 km per hour. Samtang katropa nagliok siya karon sa northward nga adunay gikusgon nga 20 km per oras. Yan muna karon mga katropa nga ato ang gi-monitor karon no sa pag-asa. Og pahimang no permintis pag-asa nga ayo kalimo sa pagdala og payong raincoat o ilabi na kung adunay mga lakaw. Kay dakong bahin karon matud pa ang makasinati mga katropa og kining dunay mga bahin sa Pilipinas nga makasinati og pag-ulan. Yan sa so ato asang liliuning uban nga mga details diri karon gikan sa pag-asa. Basta mo ito'y pinag-importante katropa nga dunay gi-monitor karon nga tropical cyclone. Inoon, gawas pa siya sa tuang area of responsibility sa Philippine Area of Responsibility sa Pilipinas, ang Super Typhoon Choy 1. Pero atong yampo ni siya nga diligid siya makasulod kay makasinati na putag maot ng panahon. Maot na magiging atong nasinati ng panahon karon sa paghanig musulod ni siya sa Pilipinas sa tuang par ang kining si Super Typhoon Choy 1. Super begini. Kusog-kusog gini siya katropa kung basig musulod ni simbako. Wala mo tayong oras. Salamat kaninyong hurot sa mga namati karon. Musunod na ang Express Balita sa Buntag. Sa ngalas to ang sparring partner sa technical side, katropang Ken Acevedo. Ako ang sparring partner sa Abdria Studio, si katropang Master Inday Tanini. Ako si katropang Dar Sanyol, a.k.a. Paring Lar. Okay, exciting Pilipinas.
9: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
15: Nya sa karon sa gawas atron ato kining buhaon ang reaksyon sa katawan.
16: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
17: Tada! Good morning.
9: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas. Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga
2: nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City. Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or if visit

0: headlines. Ani ana mga headlines sa karong oras ha. Ato ang express berita karong adlaw ha. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 5 na ni bulan sa Oktubre 2026. Ato ang balitang lokal. Headlines. Davao Agri Products nakatala gani og 3.41 bilyones ka pesos nga sales sa China ASEAN Expo. Headlines. At ang balita nga regional 450,000 pesos nga kantidad sa peke nga sesuning na kumpiska sa Chinese National og Pilipino. Headlines. At ang balita nga international, kapin na 1,000 ka high school apektado sa mga lihok protesta dito sa Fransya. Headlines. Katong balita nga paugnat sa Kusug, 2026 Asian Games natapos na. Team Philippines naguli kini og 29 lamang ka mga medalya. Headlines. Katong balita nga showbiz, Anne Hathaway og Dakota Johnson nagadawat kini og positibong reaksyon sa mga fans. Headlines. Katong balita nga LRG, 16 anyos nga teenager migasto kini og 130,000 pesos para sa pagpatangkad apan mikubol o balik. Headlines. Katong health alert, panakit sa tuhod o hawang salawas, aduna baka kinidilimayo nga kondisyon. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Higala, Membuntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, pisa 5 ni bulan sa Oktubre 2026. Ako yung tigbalita karong rasa, katropang Alan Abay. So, karon sa ito mga hukad sa balita-balitang lokal.
2: Balitang lokal. Lokal.
0: Ang ito nga balitang lokal, hato ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kaping healthy magyod ang imong ipangita, kaping makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay ato na kinikamunggay, mangustin o soya. Sulay ang Santon Plus Coffee Mix, ang kaping mo panormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan og para sa kampiyon nga kombinasyon. Inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Pwede po sa pag-inom siyempre sa tuwang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapina tambal pa. Available na sa mga butika nationwide. Sa detalye sa tuwang balitang lokal, mikabat na sa 3.41 bilyones ka pesos ang inisyal nga kantidad sa sales o business opportunities nga nakuha sa mga produktong agricultural gikan sa Davao Region atol kini sa 23rd China ASEAN Expo 2026. Sumara sa Department of Agriculture 11, dakong oportunidad kini alang sa mga mag-uuma o agribusiness sector sa rehiyon. Aron nga mapalapdan pa ang ilang merkado sa international nga komunidad. Ipakita sa expo ang nakalainlain nga produkto gikan kini sa Davao, lakip ang mga prutas, processed food o guban pa nga mga agricultural commodities. Naglaom ang DA11 nga mudaghan pa ang eksportasyon sa mga produkto sa rehiyon tungod sa positibong resulta sa maong kalihukan. Express Balita. Duga bang hukad sa tonga balita nga lokal, magsugod karong Oktubre 8 ang paghatag sa 10,000 pesos nga cash assistance alang kini sa 962 ka senior citizens sa Davao City. Ubos kini sa expanded Centenarians Act program. Sumala sa Office for Senior Citizens Affairs o OSCA, ang mga kwalipikado nga benepisyaryo nga dunay edad 80 anyos pataas mo'y magadawat sa maong ayuda. Matod sa ensya nga aron malikayan ang taas nga linya, ipahigayon ang dungan nga distribution sa tulo ka mga lugar sa syudad sugod sa 8 sa buntag. Dugang pa nga ang mga benepisyaryo sa District 1 at dugni sa People's Park, District 2 sa Barangay Buhangin Gym o ang District 3 sa Turil Proper Gym. Matod sa OSCA, gipaspasan ang proseso aron nga dili magdugay og gulat ang mga senior citizens ug mas komportable ang ilang pagdawat sa maong ayuda. Padayon usab ang paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa paghatag og suporta og benepisyo alang kini sa mga seniors nga Davaoino.
2: Express Balita.
0: Ato na kita isa minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag at duga pang hukad sa itong balitang lokal ng unay sa pagbisita ang mga personahe sa Davao City Social Welfare and Development Office kung CSWDO Davao. Ngato sa lumad ng mga residente sa Barangay Malabog, Pakibato District sa paghatod ug nagadaiya kininga government services pinagi sa serbisyo karavan. Ipahigayon ang maong kalihukan ubos kini sa inisiyatiba sa CSWDO Pakibato District din kapin sa 70 ka bag-ong senior citizens IDs ang naisyu. Usa ka gatos ka senior citizen IDs ang na-update. Pagadto mga nakapahimulos sa libreng gupit ug uban pa nga mga serbisyo atol kini sa kalihukan. Mabungahon usab ang gimuntar nga child friendly space sa venue kung asa luwas ug komportable nga nakapabilin ang mga bata samtang nag-avail sa mga serbisyo ang ilang mga ginikanan. Nahimong posible ang serbisyos o serbisyo karavan pinagi sa koordinasyon sa Barangay Council ug Barangay Council of Malabog, Office of City Councilor, Jose Apostol, Office of Councilor Chichi Hustol, Persons with Disabilities Affairs Office OPDAW, Office for Senior Citizens Affairs o OSCA, o sa tibuok na team sa CSWDO Pakibato District.
2: Express Balita.
0: Dugang panghukas sa tuwang balitang lokal at ugrato sa Santon Plus Gold. At unang ni Malunggay Leaves nga dako nga tabang aron nga proteksyonan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon og parat og junk foods, ang Malunggay makatabang kini sa pag-detoxify sa atong lawas. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa mga butika nationwide. DCPO o gipalikon sa DCPO kung Davao City Police Office ang seguridad sa Biao National High School o guban pa nga mga tunghaan sa Tugbok District uba human kini sa usa ka online threat nga nadawat sa niaging mga adlaw. Tungod nini, nakipagtambayayong ang kapulisan sa mga administrador sa eskwelahan, barangay officials, guban pa nga mga sektor aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Samtang gipangulohan usab ni DCPO Director Police Colonel Peter Madria ang staff og ang command conference aron nga mapalig-on ang operasyon og pagmonitor sa kahimtang sa seguridad sa syudad. Padayon ang kapulisan sa pagpatuman sa masugot nga patrol og intelligence monitoring aron nga marikayan ang posible nga hulga sa komunidad.
2: Express Balita.
0: Mag-uyab sa Davao City nag-unong sa prisuhan uman makuhai kini og 153,000 pesos nga shabu. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM. Report.
3: Susamang nagtingkagol karon sa prisuhan sa Buhangin Police Station ang usa ka pari sa mag-uyab sa Davao City. Human kini nahulog sa gikasang bypass operation sa kapulisan pasado alas 11:50 ning milabayng gabii. Ubo sa pagdumala ni Station Commander Clarian Dave Toboso, gitumbok sa mga operatiba ang Kabantian Road Barangay Buhangin ning syudad kung asa gitakda ang transaksyon batok sa mga suspek nga nisangko sa malampusong pagkasikop niini human mapaliti og putos sa gituuhang shabu. Giila ang mga naaresto nga sila si alias Pen ug uyab ni ining si alias Mira kinsa pulos gikonsidera ingon nga notado sa pagpamaligya og droga. Narecover gikan sa ilang posisyon ang unom ka pakete sa gituhang shabu. Lakip na niini ang bypass item nga gibana-bana ang nagkantidad sa 153,000 pesos. Ilalom na kini sa kustodiya sa kapulisan na isip ebidensya sa kasong gipasang at batok sa duha subay sa kalapasan niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subay niini gidayig ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga personahe sa Buhangin Police Station tungod ni ining talagsaong kalampusan nga nagpakita sa determinasyon sa maong unit sa pagpanalipod sa komunidad ug nakabuto sab kini pinaagi sa hugot nga koordinasyon uban sa mga opisyal sa barangay, lokal nga panggamhanan sa Davao City ug kooperasyon sa komunidad. Mga katropa, aron kinunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita.
0: Ato na kita 10 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ang katapusang hukad sa itong kabalitang lokal mag 340,000 pesos kantidad sa droga na sakmit kini sa Tagum City. Duha ka mga suspek ang nadakpan. Ang Express Balita Manukad ni Lara Saniol.
2: XFM. XFM. Port Report.
4: Mukabat sa 340,000 pesos nga katidad sa gituang Cebu, anasakpit sa gilusad nga Baybas Operation sa iniusang pwersa sa kapulisan. Gagipangunahan sa Tagum City Police Station sa Barangay Bisayan Village, Tagum City, sa Milabay ng Kadlaon. Arestado sa banduwa ka mga suspitsado nga sila si alias Mon, 54 anyos, residente sa Barangay Bisayan Village, o alias Christopher, 50 anyos, lumulupyo sa Barangay Epokon, Ning Siyudad. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, ginakop ang mga suspect. Kinuman nagkumpirmado na palitan sa puser buyer o gusto kapakita sa gituang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money o 7 kapiraso sa peking 1,000 peso bill isip budol money. Nangkumpiska usab gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang duga mga pakete sa giduluhang Cebu, drug paraphernalia o kusa ka digital katimbangan, giba na maraang timbang og 50 gramos nga droga ang nakumpiska sa mga operasyon gikan sa mga suspek kansang pulos gibalog sa Tagum City Police Station o nagkatubang sa kaso paglapas sa Section 5, Section 11 o Section 12, Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabahin lamang ang mga kalampusan sumalapas sa Tagum City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa pagpatuman sa balaod. Usan ini ang pag-aresto sa mga individual na naduhig sa mga aktibidad sa pagkupot, paggamit o pagbayod sa illegal nga droga sa tumong nga makabaton ng kumpiyansa o kalinaw ang katawhan. Para mulami ang ngisi, magsanto ni Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Saniol, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Ado na kita 12 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ukaroon sa ito mga hukan sa Balitang Regional.
2: Balitang, Balitang Regional. Regional.
0: Ang ato nga Balitang Regional. Ato ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ay ito yung kinipaghimo sa o alang kini sa mata. Ado na kiniya epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang kineroon nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa ito nga mata. Ang Vision X Plus available sa mga butika nationwide. 450,000 pesos nga kantidad sa peke nga seasoning na kumpiska sa Chinese national o Pilipino. Ang Express Balita Manukad ni Cherish Ligid.
2: XFM. XFM. Port Report.
5: Gatusan ka karton sa gituuhang peke nga magic sarap ang nasakmit sa CIDG Jensen human natakpan ng usa ka Chinese national o usa ka trabahante ning nakalabay simana sa usa ka apartment sa Barangay San Isidro Jensen. Gituuhang gigamit sa mga dinakpan ang marka sa Nestle sa maong produkto apan pakya sila nga makapresenta og dokument nga nagtugot kanila sa pagbaligya o pagdistribute sa magic sarap. Usa ka Chinese national o usa ka Pilipino Pino ang nasikop tungod sa paghupot o pagkontrolar sa pagbaligya sa gituuhang nga peke nga panimpla. Narecover sa mga otoridad ang 197 kakahon sa maong peke nga produkto nga nagkandidado 450,000 pesos. Gipalig-on sa PNP CIDG ang ilang pagsalig sa pagpatuman sa masugot nga mga balaod batok sa paghimo og mga peke nga produkto o sa pagpanalipod sa publiko gikan sa mga risgo nga dala niini. Gipailalom na sa CIDG Jensen ang duha ka dinakaan alang sa imbestigasyon o posibleng kasong paglapas sa Section 155 in relation to Section 170 sa Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code nga may kalabutan sa trademark infringement. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw, hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine, inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa tonga balitang regional lalaki patay human gipusil o gidunggab dito ni sa Quezon City o Quezon Bukidnon. Ang Express Balita Manukad ni Hanilo Tabios.
2: XFM. XFM. Port Report.
6: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa makadagang gigayon o gidunggab sa suspek sa Purok 2 Barangay Kipaypayon, Quezon Bukidnon pasado alas 5 sa hapon sa nakalabay nga adlaw. Ang biktima na ilang si alias Jason 30 anyos samtang ang suspek na ilang si alias Fredo 38 anyos o residente sa nisgutang lugar. Base sa report, nagsugod ang panagbang diin gingong giyasi sa biktima ang suspek gamit ang usa ka hinagiban. Misamot pa ang tensyon niatong September 30 sa diyang nireport ang suspek sa buhatan sa Quezon Police Station na siya gikulata sa eksoon ni alias Jason. Pagka Oktobre 1, nisulong ang biktima kinsa lango sa limdong makahubog sa panimalay sa suspek o nang hagit o garmadong panagsangka. Sa diyang puksanong nisulod ang biktima sa balay, gingong gipusil kini sa suspek sa makadagang higayon isip pamaagi sa iyang pagdepensa sa iyang kaugalingon. Sa diyang natumba na ang biktima, ginulan pa kinis sa suspek. Giilog ang hinagiban og sa walay pagduwa-duha. Gidunggab ang luyong nga bahin sa liog niini. Samtang sa pagkiginabi sa XFM News Team, kang Police Lieutenant Colonel Erwin R. Naelga, hepe sa Quezon PNP niadtong Biyernes, hepe sa Quezon PNP, Tobridos, mato niini nga gikatakda untang mag-atubang sa barangay ang suspek ug ang igsuon sa biktima. Human gikulata ang suspek apan wala na kininahitabo human sa baong krimen. Mato ni Naelga, gawas sa kasong murder o homicide, posible pang mag-atubang ang suspek sa kasong kalapasan sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung mapamatudan ang armas nga iyang gigamit nga dili lisensyado. Ang suspek temporaryo karong gitanggong sa lock-up cell sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kita ay 17 minutos ng paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Ug karon sa tuang mga hukad sa balitang national.
2: Balitang balitang national. National.
0: Ang ato nga balitang national ato grato sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato mga katropa aron sa pagbalambo sa ato nga immune system. Ug karon nga ato nga pamilya di magkasakit og magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C mapalit na sa mga butika nationwide. Ato nga sayro lang ato ang balitang national manukad sa ato nga sister station ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita.
0: Mga tropa, posibleng matapos at magkaroon ng pinal na desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsapit ng kalagitnaan hanggang huling bahagi ng buwan ng Nobyembre. Ayon kay Senate President Sherwin Gatzalian, tinatayang 30 hanggang 45 araw pa ang kailangan para matapos ang paglilitis, mas maaga kumpara sa naon ng pagtataya na December 16. Ayon sa Senate President, inaasahang tatapusin muna ng prosekusyon ang paglalahad ng ebidensya tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman bago tumuloy sa aligasyon ng panunuhol. Pagkatapos nito, sasalang naman ang kampo ni Vice President Duterte para ilahad ang kanilang depensa. Umaasa si Senate President Gatzalian na mas bibilis ang mga pagdinig dahil nakasanayan na ng mga senator judges at magkabilang panig ang takbo ng paglilitis. Gayunman, aminado siyang maaari pa rin magbago ang schedule dahil sa iba't ibang gawain ng Senado. Kabilang sa mga maaaring makaapekto sa takbo ng paglilitis ang session break sa huling bahagi ng Oktubre, ang pagsisimula ng deliberasyon sa 2027 National Budget sa November 9. At ang ASEAN Summit mula November 16 hanggang November
2: 18. Express Balita!
0: Inalis na ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte para paikliin ang impeachment trial at matapos ang paglilitis.

0: Liti sa loob ng taon. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, naniniwala ang panel na sapat na ang ebidensyang naiharap sa tatlo pang impeachment charges, kaya hindi na kailangang ituloy ang Article 3 na may kinalaman sa umano'y bribery sa Department of Education. Iginiit ni House Prosecutor Chua na hindi nangangahulugang sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na dapat imbestigahan ang aligasyon ng umano'y pakikialam ng China sa Philippine politics kung mapapatunayang may basihan. Ayon kay AFP West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dapat i-refer sa mga kinauukulang otoridad ng mga aligasyon para sa verifikasyon. Ito ang reaksyon ni Trinidad matapos igiit ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may umano'y pondong mula China na napunta sa mga grupong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Samantala, sinabi ni Trinidad na magpapatuloy ang Philippine Military Rotation at Resupply Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at hindi umano kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso sa China para sa mga operasyon nito. Ayon sa AFP, mananatili ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at magpapatuloy ang resupply mission sa iba pang Philippine-held features at Northern Islands.
1: Express Balita.
0: Hinimok ng Malacanang si dating Senador Antonio Trillanes IV na isumite ang kanyang ebidensya sa aligasyon na nakatanggap umano ng pondo mula China si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makatutulong ang mga dokumento o ebidensya para maisagawa ng mga law enforcement agency ang kaukulang investigasyon. Nauna ng hiniling ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay dating Senador Trillanes na ilabas ang anumang ebidensyang hawak nito dahil kung mapatutunayan ang aligasyon, maaari umanong magkaroon ito ng epekto sa national security ng bansa.
1: Express
2: balik din sa ito sa Dagbayan sa Davao. O katuang luparan ang atuang balitang international.
1: Balitang international.
2: Ang atuang balitang international at ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung kinipaghimo alang sa mata at doon naging epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang kiniyaron nga malikayan nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o gumampan nga mga sakit sa tuwang mata, mga katrop. Ang Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika nationwide. Ikabat na sa kapin na 1,000 ka high school sa France ang napiktuan sa mga protesta sa mga estudyante nga nagapanawagan og mas maayong kahimtang sa edukasyon. Sumala pa sa French Ministry of Education, kapin 200 ka mga eskwelahan ang ibabagan sa mga demonstrador samtang dulan 400 katong hansap ang temporaryo nga gisirad-an alang kini sa kaluwasan sa mga estudyante og empleyado. Nahitabo usab ang mga insidente sa sunog, vandalism o konfrontasyon tali sa mga demonstrador o riot police sa nagadaiya nga syudad sa nasud. Parayon ang panawagan sa mga estudyante o education groups alang sa dugang ng mga magtutudlo, mas maayong pasilidad o mas daghang pondo alang sa edukasyon.
1: Express Balita.
2: Tapos ang hungit sa tunga balitang international, gipadayag sa Iran nga dili pa usab ablihan ang Strait of Hormuz. Hangtod kini nga matuman ang ilang mga kondisyon sa nagapadayon nga negosasyon labot sa tensyon sa Middle East. Nasayran nga ang Strait of Hormuz sa kini sa labing importante nga agianan sa supply sa lana sa tibuok kalibutan ug adunay dako nga epekto sa international nga merkado sa enerhiya. Padayon nga gisubay sa nagadaiya nga nasod ug industriya sa lana ang kahimtang tungod sa posibleng epekto nini sa presyo sa petrolyo. Wala pa nagpagawas og dugang detalye ang Iran mahitungod sa eksakto nga mga kondisyon nga ilang gipangayo aron nga mablihan pag-usab ang Strait of Hormuz.
1: Express Balita.
2: Og karon sa tuang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
2: Ang atong balitang paugnat sa kusog atong kanato sa Turbo Men Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance din hinata mga katropa? Siguradong dili makulangan og maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee ingon man sa mga butika nationwide. Natapos na ang tibuok kapahigayunan sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Human sa Kapin, duha ka semana nga nagadayang sports competition ang ipahigayon. Malampuso na sab nga gitapos sa Team Philippines ang kampanya nini sa tibuok competition nga naguli o naguli kini og 4 ka mga gold medals, 7 ka mga silver medals, 16 ka bronze medals nga nagbutang nini sa rank number 17. Bisan wala nakabot ang target nga 8 ka mga gold medals, na labuan gihapon ang kinitibok ang 18 ka mga medalya gikan sa 2023 ug natupngan ang gidaghanon sa mga gold medal gikan sa miaging duha ka edisyon. Sa pikas bahin, nanguna sa tibuok kalihukan ang China nga adunay 341 ka mga medals, gisundan sa 269 medals sa Japan ug 150 sa Republic of Korea. Katag nang ipahigayon ang sunod nga edisyon sa Asian Games sa tuig 2030 din ang Doha, Qatar, mao'y mahimo nga host country.
1: Express Balita.
2: Dato nga balita ang showbiz, mga katrop.
1: Showbiz news.
2: Atod ka na to siyempre sa Claire Skin Herbal Soap, ang sabon nga paborito ni Mrs. o di lang kay Mrs. nga to kang mister. Pagpahami sa tong akutis, mga katropa, Claire Skin Herbal Soap. Nakakuha og atensyon sa social media ang aktres nga sila si Anne Hathaway ug Dakota Johnson tungod kini sa ilahang suod nga panagigalaay. Nga nakita sa publiko atol kini sa ilahang pagkuhay nga social media post. Daghang netizens ug fans ang mingon nga nindot tanawon ang ilang relasyon ug gihulagway kini nga cute ug natural. Misamot ang i-diskusyon online kuman sa pahayag ni Anne o Anne Hathaway nga mas gusto nini nga sayang building o puyo si Dakota. Gihimo ang pahayag kuman sa post ni Dakota nga gusto nini ma-experience nga ang morning kisses gikan kang Anne. Nagpadayon ang suporta sa mga fans sa duha ka Hollywood actresses nga giila sa ilang malampusong karera sa industriya sa pelikula.
1: Express Balita.
2: Sa ito nga balita nga, lahi ra gyud kun LRG. Atul ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. 16 anyos nga teenager, may gasto kini og 130,000 pesos para lamang kini nga mutangkad. Apan, mikobol mang kini hinuon og balik. Usa ka 16 anyos nga teenager sa China ang gikataho nga migasto pa og 130,000 pesos sa tuang Philippine currency alang kini sa treatment nga gituhang makatabang pagbatas sa iyang height. Sumala sa mga report, gikan sa 165 centimeters, misaka lamang kini ngadto sa 166.4 centimeters ang iyang height. Human sa mga treatment nga milungtad gani kini og 6 ka bulan. Apan duha lamang ka semana human gihunong ang treatment, mibalik sa 165 centimeters ang iyang height. Tungod nini mireklamo ang amahan sa teenager og nagpa-refund sa iyang gasto. Gipasidan-an sa mga eksperto nga ordinaryo nga stretching lamang o dili permanente nga magapalugway sa mga bukog. Kung ikaw mga tropa, imo kini nga pugson og inat ang imong kabukugan.
1: Express Balita.
2: Sa ito ang health alert. Atul ka na to sa Santon Herbal Tea. Ang kining pagpanakit sa tuhod og hawak, mga katropa, posible dai kini nga sinyales sa huyang nga kondisyon sa imong lawas. Mahimong ang pagpanakit sa tuhod og hawak tungod kini sa arthritis, injury, muscle strain o sobra nga paggamit sa lutahan. Kasagarang sintomas ang pagkagahi, paghubag, kasakit sa paglihok o kalisod sa paglakaw o pagbarog. Kung kalit o kusog ang kasakit uban sa pagpamula, kainit o paghubag, posible usab nga gout kini o laing inflammation sa lutahan. Ipahinumduman ang publiko nga magpakonsulta sa doktor kung padayon o nagkagrabe na ang kasakit, ilabi na kung lisod na ang paglihok-lihok sa imuhang lawas.
1: Express Balita.
2: O higala mo katong naglangkob sa tuang express balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes. Pitsa 5 na ni bulan sa Oktobre 2026. Good morning kay Alexander Umagi Algabri Senior. Happy viewing toy. Eliza Salik, happy viewing. Angel Comania, Ismaila Asuncion, good morning ni Mudia from Mawab. Leah Manalaysay, good morning also. And Harold Salang, Gloria Malala Apilo, good morning also to you. And Randy Santisas, Leah Manalaysay, Mary Grace Cruzada, Harold Salang, og Enriquez Rick, Ismaila Savillano Asuncion. And sa mga nagapaminaw, karoon nato mga katropa sa 89.1, good morning natong tanan. Sunod na ang The Secret of Health. Kauban na ito niya, siyempre si Doc Remily Tuuy. Huwag ang programa nga Bullseye. Katropa, coming back. Katropang Arnel Cortez, back-to-back with Brix Flores, mga katropa. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa, katropang Alan Abais, mga ingon. Sa Diyos, sa kamaya, good morning.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Litouy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa Tulbaso.
6: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Pasco.
7: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mikey Osara. Ang konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Basko.
9: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang na ay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Pasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Pasco.
7: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
10: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakus ug mas gipa-epektibo. Ngano man, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: The Secret of Health.
10: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibumna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Kaninyong tanan? Magkakatropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome, mga kailas, nung bagbara kumaduan sa tulabanong Bullseye! Adlaw karoon, magkakatropa! Adlaw Lunes, Pizza 5, sa bulan mga kailas sa Oktobre 2026. Bullseye! Sa ngaan, mga kailas, kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, XFM Davao Region. Ako inyong magkauban, katropang Arnel Cortez. Namaganda sa itong partner niya doon, mga katropa, si katropang Briggs Flores. Alamigala sa itong bagong Bullseye. Sa gihapon, magkuyong tamigalahan ito, alas 10, Antagnas Buntag, o mabati kita mga kaigsunan, diri sa 89.1 XFM Davao. Pero sa mga katropa, diri sa 107.1 XFM Tagum. Bullseye! Good morning! Mayong buntag sa ato mga katropa, sa ato mga pinalangga o suking digbaminawan, sa mga kabaranggayan, may kalasakop sa mga dakbayan, o dalawigan din may kalas Davao Region. Mayong pagbalik kay Sikay, ganin yung danan mga katropa. Pasensya mo pata kalaib no, sa ato ang YouTube o sa ato ang Facebook page kay Napaong, may kala Napaong. Ito ang mga kahimanan, sige lang, no? Raga! May mga dingo na to, may kailangan mga gustong mo kuha na, gustong mo sabay ha. May plano, may kailangan makiguban gyapon. Alas 5:51 na, may kailangan Dagnas Buntag. May ginaingon mga katropang halas, sige. Asa na ba ito mga katropa? Kadali lang. May buntag sa ito mga kaigsunan. Dino may kailangan dakbayan sa Davao. Mga kabaranggayan nga sagop ni Ningo Brosab sa itong mga katropa dari sa Dakbayan sa Tagum. Sensya na medyo nanimbang bago mga ikalahak. Dili naman good, kuwan dili lang, unsan ni dili lang Tagum City lang. Ito ang mga ikalang programa sa XFM Tagum, kundili XFM Davao na po mga katropa. Subasa kung gisulti ninyo, kung ito nakalabay may ikalang simana, nga nga itong programa, mga kaigsunan, mabati na usab, dari may ikala sa itong Dakbayan sa Davao. Medyo dugay-dugay, no? Mga isa katuig kapin ko may galang wasad ma wata ka programa. O din yung mga igala sa ato ang diri sa XFM Davao. Pero last time is kuan pa to? Lahi pa to nga frequency nyo. Karoon mga igala na natos 89.1 XFM Davao mga katropa. Alas 5:52 na may galang dagna sa tubag. Bago ba naman, inakugab kung ready na ito ang mga kuan diha, mga tira, nakabalik na. Kauna, alaos pagyapon. Boy! Likado na yung mga igala. Kadali lang. Asa na ba ito ako ang mga amigo diri? Kadali lang. Mga minangwa man ito mga amigo na ako diri. Ha? Ay, sus, gabi na kong tuplok. Lahit man mga igala nga. Lahit na ito nga palit. May gala. Alas 5:53 na dagna sa itong pagbanag-uban-uban. Of course, mga kaigsunan, gini nga itong tulumanon, hatod ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nagkape na ba mo diha? Ako, doha kabaso na ako na hurot, may gala Santon Gold Coffee Mix. Ang atong kinunay, kauban may gala, sumatag, buntag. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, nga doon ay mangustin, no, doon ay malunggay, doon ay mga igala ay gining turmeric o chia seeds, mga katropa. O nga yung marusab, may gala kining glutathione o collagen baga kaigsunan. O na ginaingon nga nakakapi na ka, nakapanambal pag yun, nakapaputi na ka, nakapahamis pag yun mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Alas 5:54 na ng dagda, may galas morning, kadali. Ato sa ning duawan ato mga pages. Ako sa ning mga igala nga, kung nakadisut lang yun kaayo. Medyo, kung ano mo ni ato mga tirada pagkakaroon, no? Bagong plastada kumbaga mga kaigsunan. Pero mora gyapon nga programa di ara. Parang baon ni. Oh. Alas 5:54 na mga igalan tag na sa atong bagbarag ubanuban ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ka na may igala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Signal lang di agab kung unsa man galing. Pizza siya mao. Oh.

0: Sinsay mga katropa ha, kay unang adlaw pa ni sa itong salang karoon. Plastara na to ni, mga kaigsunan. Ani bago lang ko plastada. Kay, siyempre, ana magina, we need to adapt mga igala kung sa may mga kabaguhan, mga kaigsunan. Anyway, sa itong dulumanon, mayong buntag sa itong mga katropa din mga igala sa Dakbayan, sa pag-usap. Numero sub sa itong mga katropa din sa Dakbayan, sa Tagum. May buntag kayo ng tanan, Lukop, may gala sa Laluigan, sa Davao del Norte, sa ito mga kaigsunan, may gala sa may Island Garden City of Samal.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag kayo ng tanan. Sa ito mga katropa, din may gala sa Panabo.
2: Good morning!
0: Mga katropa na ito, din may gala sa may Santo Tomas.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag sad, no? Sa ito mga katropa, usab, din may gala sa may kining Asuncion, Yucurilia, Kapalong, Talaingod, mayong buntag.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag sa mga katropa na ito, din may gala sa noon saan naman siya nga magsapaw-sapaw naman kadali lang, no? Mga katropa na ito, din may gala sa Davao de Oro, yes, Laak, Mawab, Nabunturan, dire may galas Montevista, Mungkayo, Laos na may galas Compostela, New Bataan, og dire may galas sumay Maragusan, og dire man sab may galas Mako, Mabinig, Pantukan. Mayong good morning kaninyo tanan sa itong mga katropa, sa mga silingan na ito, ng mga rehiyon, no, dire mga galas areas Bukidnon, no, area may galas Agusan, og dire sab mga katropa, dire sa may dari sa banda Bagaygala sa may Sarangani area, no, kining Malungon, mabot kayo ni Megala signal sa 89.1. No? So, sa so, ilan mo kalibog sa mga katropa na ito na Minaw karoon, dari sa 107.1, anong duha naman ng imong frequency katropa nga real mo, naginaingon ako nga kinalanta mo adapt mga igala kung unsa may mga kabaguhan. So, pasensya kay katong mga nangita karos live, no? Hinay kayo ang, okay na ba na, Gab? Live na ba na? O hinay ko ng internet, nagtuyok-tuyok pa, so kinahanglan ko na yata i-refresh. Nahimo na magkabahin po ni mga igala ang ato ang social media ba, no? Ang social media kabahin na gina sa ato ang programa. Actually mga igala, kay mas wider man yun ang imuhang reach, no? Kung duha mga igala, no, na social media at the same time mga katropa diri sa kahanginan. Anyway, may buntag sa ato mga kaigsuna, mga Bisaya. Oh, good morning, good morning. Mga bay, mayong buntag rin yung tanan. Sa itong mga katropa, usab, mga kauturan, mga kasimanua, mga suking tagpalamatita, mayad nga aga sa inyo. So, madamo ka salamat sa inyo, way untag, supporta ba, subaybay, siniaton nga pagpangalagad. Sa itong mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat, kada kayo amin, Apo Agyaman.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oh, mayong buntag rin yung tanan. Sa itong mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. Dagang salamat sa inyo magkanunayong pagpaminaw sa itong mga katropa o sa mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dabawenyos, mga Dabawnons, Madayaw na buntag, Madayaw na timprano, Kamayo, Buslumon. Salamat tayo sa pagpaningag mayo ka natin programa.
1: Good morning, boys
0: good
1: and
0: morning,
1: girls.
0: Good morning, boys and girls. Sa itong mga katropa, ng mga naasa abroad, at itong mga OFW na minaw via streaming. Mayong good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
0: Kita may kalang nagpanginaot niya. Grasya, panalangin sa itong labaw nga magkagagahong may muda na budagaya ka natong tanahan. Ilang adlaw na usab lang panino sa mga katropa sa ato pagpaginabuhi babaw ni Madan Lugda Kalibutan. Of course, kini ato pagpanagubaduban hato ganin nyo may gala Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold mga katropa para di mo mahayblad, labi na makadungog mo ni Anticlera. No, makadungog mo mga igala, labi na ning kalaki ni Trillianis karon. No? Takla gini may gala nga klase si Trillianis. Bisa kung saon, eh, magbalansi. No? May pinaingon-ingon pa siya mga igala nga siya kuno ang ni... No, siya kuno mga igala ang dili na mu-witness. Pero, pag pagpapresko niya mga igala, ang gibirahan si Escudero. No, kay... Matod pa ni Trillianes, kung mo barog kuno siya dito, isip witness mga igala, dagang kuno objection. Ang amas, ang tugutan ka niya mo, palapad na lang ka sa imong mga pamasangil diha. Nga, wa diriwa dito, mga katropa. Musugot ba sa demo? Ay, no, karon mga igala, rumag gipagawas niya nga ang Senado o ang impeachment court, mga katropa, no, maoy nibalibad niya. Pero mismo, mga igala, ang prosecution team, no, sila man mismo, mga igala, ang nagdesisyon nga i-drop na kini, mga igala, ilahang si Trillianes, no, isip witness mga kaigsuunan, no? So, kini kumbaga kaning tao mga igala nga wa ni mudawat ba? No, kining tao mga igala nga wa ni mudawat, daghan na kayo mga pamasangil para lang mga igala nga ma-justify. Oh, mas maayo pa nang yang gihimo.

0: gala nga nagpa-presscon, at least, no? O, abay makapugong niya. Abay makapugong mga igalang trililing o siyang buhaton.
1: Ha? Good morning, boys and girls.
0: Hawa! Ayaw! May pag natuog ka, bong. Ginansya pagagmuta. Hawa! Ayaw! On minuto pasado, alas 7 buntag, mga katropa. Kining ato ang pagbanag-ubanuban natin. Ganyan Santon Plus Gold Capsule. Para di mo mga HB diha. Kay magka-HB yun ni mga igalan nato ang mga iskutanan. No, labi na mga katropas, ato ang mga kanunay nagasubaybay, balita may gala, impeachment, no, mga kaso may gala ang ipasaka, batok sa vice presidente, mga pamasangil ni Gracioso, no? Nga, utro po ito mga higala. No, di na ni mo ma, wala kayo makalagi, wala yung masaligan karoon na sa Magyoy, kuan na ni. Matod pa mga higala nga, doon na may nigawas karon, no, nga kining tag-iyas video, tag-iyas mga galas po, picture. Nga, ingon siya may gala nga, kuan mana, di mana iya ako, mana. Na. Anak pa po mga gala, matod pa po ni Father Plabi, nga, di ako nun na mabakak mga gala si, di ko nun na mabakak mga gala si Gracioso kay convent boy ko nun na. Ay, ginmog to, anak may gala, kaya ako ni dako, diyo ko kumbinto, gan. Ha? Ay, good morning to ana. No? Padaklabi po mga igala, mura pagwa ni agig adik-adik. Alas 7:02 mga igala, dagnas buntag. So live na ta karon mga katropa. No, sa ato ang sa Facebook, imarusab mga igala sa ato ang YouTube channel. So ato na yung plaster karon para ma hinahinayan na itong timbaya ni ato mga pinalangga o suking tigpaminawan nga nagasubaybay karon. Good morning sa ito ang mga igala sa mani, sa Facebook. Doon na ito ang mga igala. Sa mani, kadali lang. I-share tani mga igsoon. Pasailuan lang yun ang mga adjustment. Ha?

0: 7:30 na mga katropa, ang Dagnas Morning. Mayong magbalikaysi, kaya saan naman itong nawa naman ito? Diara. Oh, sige. Ito na nang hinayinayag timbayan ato mga pinalangga ug suking timbaminaman. Good morning karon sa atong 35,000 35 pa kabuok. Oh, tutangi pa ninyo na nakakape na mo? Pagkape na mo mga katropa, bag Santon Gold Coffee Mix ta ha. Mo na mga galatong kanunay ga kauban sa buntag. Sa atong YouTube channel do na nay pilap karon 70 no. Ato na nang hinayinayan unya taud-taod mga kaigsoonan. Ato nang hataga pagtagad inyo mga sumagya pon sa atong naandan no. Ato gyapon nang di na to pwede mga igalang lipasan ang inyuhang mga pagpanimbaya diha kay mora 20 taon na intaw kuan mga igala ginansya sa ato mga tigpaminawan no kanang naay mga pagpanimbaya basta ang importante kamo diha naka Santon Gold Coffee Mix no pinaka the best diha oh mayong buntag kaninyo tanan pag usap giilisan lagi background ka tropa pasag nila sa to kay narato dito na bilin, no? Gani, ingay ko nga mga bag-o, ay mga kabag-uhan, mga igala nga ginang ipahigayon.
1: Bullseye.
0: So, we need to adapt. Mga kaigsoonan. On, 5 minutos pasado alas 7. Nay ko andi agap. Sini? Nay commercial kay tapoy ni makakon, nakabayad ta na. Eh, kung wala tuloy-tuloy ko. Na? Ha? Wala kayo sulatana. Magkita magdungo ka eh. Sige, butang sa dia kay manimbaya sa kuhinahina. Yan ang mga pinalangga na to, si Tigpaminawan. Yan naka, kuha na karoon, no? Yan naka karoon mga igala naka paminaw na pinaagi sa itong 7:30 pa. Aka na, may pinaka the best mga katropa. Mayong good morning, kaninyong tanang sa mga katropa na to. Once again, mabati tadri sa 89.1 XFM Davao sa programang Bullseye. Pero sab may gala sa 107.1 XFM Tagum. Okay, live gyapon ta may gala sa tong duha ka Facebook pages ang 107.1 XFM Tagum. Ay temporarily magay gala sa mga followers po no sa XFM Davao nga FB page. Apay medyo gi kuan pa siya ni Meta. Hopefully magaygala mabalik and we will find a way kung di man galing mangita tag pamaagi mga katropa. Mao na atong trabaho mangita tag pamaagi. Mayong buntag. Euphrasinia Babael, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Oh, Ellen Chongson, mayong buntag. Derish Dagbayan sa Davao de Estoril.
2: Good morning, boys and girls.
0: Mayong buntag niya. Arlene Villafuerte, gikas Hipodromo, Cebu.
2: Good morning, boys and girls.
0: Mayong buntag niya.
3: Hi!
0: Si Luis Mansa, shout out doll. Katrobang Arnel, Drasil Ace from Lapu-Lapu, Cebu.
4: Good morning!
0: Mayong buntag, ayan simbahon, gikan mga igalas, Quezon, Davao City. Uy, lain na ito ang katawa, may igala, agkay, magkay. Mayong buntag, usab, Ami Cabrera, og si, kining HD, ang ato mga igalang member, tagadakta, adri na may igalas, Davao. Unsa imong unsa may pangalan gyud nimo sir kay HDHD raman ina sa YouTube. Oh palihog ko no kog tune in diyan ama kay radyo diha palihog kog tune in sa 89.1 XFM Davao. Okay gusto ka nga naka YouTube na naka radyo pa apag may pinaka the best sa tanan mga igsoon no?
3: Hi!
0: Ay sige hoy diha no kay nagalibog na ni akong matag unsa akong tanawon mga katropa. Kadali lang kay kuan man eh no miyembro ni mga higala sa Aguanta Party List.
3: Hi!
0: Asa naman to gab ato matugi plaster kagabi ba gab nawa man to ako asa naman to ato ang nasa but sa langaw asa na to mga kapo. Arigali oh. Ala sa mga katropa na to niya, mga members, Aguanta Party List.
5: Ayaw surrender, Aguanta lang.
6: Aguanta higala.
0: Ay, nako, lain na sa mga higala nga adlaw, Aguanta gihapon. Aguanta kay ug di ka kabalong Aguanta sa gikaingon ko na. Di ka makabaton og kalipay sa kalibutan og di ka kabalong mo Aguanta. Kung puro ka na lang reklamo, ayaw ka. O, bisan ka ni atong gobyerno karon, aguanta man ta ni kay sa unta man mga igala nga. Inyo man igibutaran po mga igala si kuan, Alamano.
1: Makita maya yung ama kayo ay mag-alaman.
0: Ha? Ay! Kaya pa'y isa, oh.
3: Tama! Ay, ah!
0: So, sa tanang miyembro, may galas Aguanta Party List. Good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
0: Alas, si Doy Bina, mga igalan, Dagdas Buntag. Katawa, basta ni. Oh, may buntag niya, si Ami Cabrera, no? Gikan may galas sa Saudi. Hilda Lusada, good morning. Gikan mga igalas sa Andili Mawab. O si Robert Ate, gikan mga igalas sa Randa Sipo. Good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Oh, dere sa mga igala sa tong FB si Pastora May Pilostratos Dias Carmen. Tapos gigyapon ninyo mga radyo niya, ha? Niya pwede na kayo mamutune in sa 89.1 XFM tag, Davao. Matagom naman noon. Si Joby Datilis Yurong, maing buntag. Good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Bert Bastasa. Naanapod vlogger nga Pro Duterte gigipusil patay sa Surigao. Murag naapod something. Muna'y ginaingon, may gala nga amping lang yun. No? Kay di gin mga gala matag-aning panahon. Oh, Mary Grace Cruzada, good morning, Sir Ronel. Naka-radio na, naka-tanaw pa sa live sa XFM. Asa man ka naminaw karon, ma'am Mary Grace Cruzada, ma'am. Naka-89.1 ba ka? O naka-107.1 ka? O naka-89.1 ka, Davao ka? O kung naka 107.1 ka, Tagum City ka. XFM Tagum ka, naminaw. Siba. Ay, problema kay tanan atong programa, mga igala, mabati man diha. No, Ruben Carbon, good morning, sir. Good morning, boys and girls. Naminaw po ang Aguanta Party List. Adri sa Purok Tres Kamansi, New Sambog, New Corellia.
2: Good morning, boys and girls.
0: Mayong buntag, sad ni Muriabong. Oh, si layuan ani akong mga poplokonon diri mga igala. Ping Ping Tanchado Montesilio, good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Si Purbida nganu na may bata diri mo tuhag. Ramil Umbayan, mayong buntag. Lito Kanyete, mayong morning. Good morning. Pag shoutout sa kong asawa nga nanilihi karong orasa medyo gisapot dol kay wala maismiring huyi gabi. Uy, Ginoo ko ngano man itaw. Milan Nalim, mayong buntag, gikan sa Hingoog, Misamis Oriental. Lambat sa inyo bagpaminaw. Si Danilo Ayop, watching from Bingkungan. Oh, si Tiyob, inalad na nalad, may buntag from Tagum City. O, dinis nakbayan sa Tagum. Jerome Carillo, gikan si Bu Noel Untelia, may buntag. Michael Mingay, Jakusalim, gikan sa Gihulngan. Good morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Oh, may buntag sa ato mga katropa, Merry Grace Cruzada. Shout out from Bago Galliera, Davao City. Ah, mao ni pinaka the best, dakay naka radyo na. No? Naka YouTube pa. Ah, pa shout out daw si Roy o Joseph nga nagkape while naminaw sa XFM, Sir Arnel. So, ano? Pakiingon ko sa inyong mga silingan dia nga ang atong programang Bullseye mabati na no sa 89.1 XFM Davao. Oh, di anapod mga igala, makita na din ako ni Gabno kay lahi naman nga gamit na to. Da buhi pa man ni mga igala ning sinugo ni Marcos para mo comment sa akong programa. Si Kinsani Badong Batilis. Oh, oh ni mga kaubanan ra maning chab release mga igala og di dessert rose. No, kani mga sige gyampungad mga igala aning atong YouTube sig. Message anang ilaha mga igalang kuan. Oh, si Amado Alico taga Cebu to, member sa Maisog. Oh, Melchor Villar, mayong buntag katro bang Arnel gikan sa Valencia City, Bukidnon. 7:13 may galang Dagnas Buntag. No, alas 7:13 na gining bahina. Once again, hatod ganin yung mga higala sa Santon Gold Coffee Mix. Kinanglan may galang ang atong kape. No, ay, magsig kape ang pangulbaan mo kay makadaot. No, arita mga higala sa kape nga makatabang sa ato, ah. No, alang mga higala sa ato ang kapis kayo sa panlawas. Good morning! No, sa atong 325 viewers. No, sa ato ang YouTube channel. O sa mga naminaw karon mga kaigsunan. Nan, alas 7:13 naman, sumamay galas na andan para mausap-usap maguni ato ang mga igalang kamada. Arita mga katropa, sa ato ang pag-ampos bulls. Ay! Asa na ganito ako ang mga item diri ah?

may nakay nakay lahi di nga kuan mga problema lagi kay basin og budot si imong mapatukar og mga yakog kuan diha. Kay mga yo taga buwan pangampo basig babudot si imong diha ba. Padali lang baga ka tropa no. Ato sa ning pangitaon.

0: Laos na lang katro panggab, no? Kaya medyo ipit man, din ako makita tong ako ang kuan din ako makita tong ako ang sinik pa nakaplastada diri. Mga katropa. Anyway, no? Once again, mga katropa, kita nagpanghinaot niya. Grasyang panalangin sa tulabaw nga magkagagaho. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Inlaing adlaw na sab. Laing panid na sab, mga katropa. Sa dubag pagkabuy babaw ni Madan Lugtang Kalibutan. No, pasensya na kay medyo nabaguhan. Nabaguhan mo, nabaguhan sad ko. Okay, kuan pa ko, nag-a-adjust pa ko mga igala. Sa ito ang kuan diri kining plastada. So, kuan lang siya, no? Kanabang comment lang siya sa mga gusto magpatimbaya diha. Kaya itong hatagabagtagan niya. Taon-taon! No, ang ato ang mga igala, mga iskutanan. No, ato mga igala, usap nga ipabuhagay nga na kaninyo. No, sa mga naguna, mga igala, mga hisgutanan. No, mga igala sa tulo kalidad. Yung mga usap, sa ato mga igalang nasod. No, ikaw kakwiksyon, dunay dakong kalambigitan. Marlo Dano, good morning. Naj Kusner, maayong buntag.
1: Good morning, boys and girls. Oh,
0: si Heidi Pops, maayong buntag, gikan sa Cebu.
1: Good morning, boys and girls.
0: Maayong buntag po ni Muri Habong. O si Josepina Tinumbanan, maayong buntag. Merlin Herbosa, maayong buntag, gikan sa may labangan. No, si Marina Donio, good morning. No, si Badong Batiles, nga nag-comment na po karon makaigala ng sinugo ni kamong bang mga trolls ba? Yan ang ariman mo mo-comment na ko, di magkusikat. At mo dapat mo-comment na mga sikat. No? Gibutan nga naman ang Google, makabuk trolls diri. Oh. So, ihatag na ako ninyo na, no? Kamong mga, kanya ito mga tigpaminawan, kamunay bahala na, kulatahan ninyo nag, istorya lang. No? Kulatahan ninyo nag, comment lang. No? Ay, kulatahan, mapriso man ta. Oh, kuan na, kirahilan diya mga sa inyong mga rason. Ay lang ay la mo ga panghulga kay no? Apo ina puda sila nga tanawa ra. Pero kana no, ay pud mo palabi kaayo og nunut ana kay di man lagi na sila tao. No? Ambot og kuan na no, pila iswildo ana. Pero ato na lang sila dawaton, no? Dinhi mga igala sa atong programa kay may na lang pud in taon mga katropa nga maka-income sila. Oh, may na lang po rin taon nga padayon ang sweldo. Oh, sa ilaha kay og di na na may gala sila magka-comment, wala sweldo. Nana? Oh, alas 7 is 17 na may gala direkta sa atong di pa pud pwede gog wala ni atong pag-ampos bulsay. Arita may gala sa atong pag-ampos sa bulsay.

0: amahan na mo kalangit ng Ginoo, salamat kayo na rin taknas buntag, Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Kaya mong gipatagamtam sa matag-usa ka namo. Salamat sa among mga mahal sa kinabuhi, mga kahigalaan, among mga kaubanan sa trabaho. O salamat Ginoo sa mga kahinguhaan nga among gihuptan. E manusab sa mga hagit sa kinabuhi nga among natagamtaban. Gumikan kay tungod niini, kami mas naligon. O mas hinuklugan namo nga wala kami mahimo niin kalibutan na kung wala ikaw. Isalig namo kanimo ang tanan, ang tanan dungog o himaya Ginoo. Alang kanimo lamang, nining tagnas kabuntagon. Luyo pa man sa among pagkadili takos o dili angayan sa pagsangpit kanimo. Aniag hapon kami sa ibu katubangan. Makaabot unta, makasaka unta diha kanimo. Kining among mga pag-ampo samas kahumot sa insenso. Pasailua kami sa among mga sala nga nahimo. Sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala ng pagbuhat sa kinahanglan o angayang pagabuhaton. Agaga kami kanunay Ginoo sa among inadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi nga mahisubay kini sa imong kabubuton. Lamdagi ang among mga hunahuna ni adlong Lunes. Ngarong tanan nga among mga madesisyonan, amo kining giampuan. Ana namong mga pagabuhaton, magsumikad sa imong kabubuton. Imanusab ang among mga lakang, kanunay magsubay sa imong mga kasuguan. Among giampo ang among mga kaigsunan labi na, ang dunay mga gihambin nga balatian. Bisan ang ilang pag-inom sa mga suplemento sa manining Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, mamahimo kini Ginoo nga instrumento aron na sila makabaton og kaayuhan, aron na sila makabaton sa pagkaalim nga ilang giampo nga kanimo. Ang among mga paningkamot, ang among mga paghago, ang among mga pagbudlay, ang among mga pagpanarbaho, kawang kini Ginoo ang among pagtukod sa among mga panimalay nining kalibutan. Kawang kini kun dili kini napundar diha kanimo. Kini among mga pangandoy, kung nahisubay kini sa imong kabubuton, hatagi kini katumanan sa tukma nga panahon. Kining tanan, amahan, among gipangayog, ipasalamatan, pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Yes, managiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: XFM, Katropa.
0: Kanunay, mga igala. Yan daw, 10 musanay nining katilingban. Gumikan kay mga tao, kadunay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
1: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
0: Sa pag-ausapay ka lang, kumusta? O maayong buntag, kaninyong tanan!
2: Good morning, boys and girls!
0: Sa tanang gaagwanta!
3: Ayaw surrender, agwanta lang!
0: Agwanta higala! Maayong pagbanikay sikay niya ni Rit Jobert Barbarona, Ellen Malasarte Choco, pakos gina ng imong Radyo de Asturil. Ay na nag ikuana ka nang itrumpa gina diha Ellen Malasarte Choco. Ay nag pahinay-hinay. Mga ato mga tigpaminawan, mga igalag, asa man mga lugar karon naminaw dres dakbayan. Alam maayong buntag si Victor Abilidas, no, naminaw mga igala. Maayong buntag katropa ng aral sa mga kaagwanta partilis. 19 years mi nakapuyo sa Trento Agusan del Sur, kada adlaw ko gatan-aw ni Mos YouTube. Oh, pista man gahapon sa Trento, dito man ko gahapon. O, disayo ra kog uli kay kinahala man kay gumikas programa. Si, oy, atong katropa, no? Katropang Ivan Pulunan, may buntag di mo sa mga desimuha katropa. O, si katropang Jing Pigarido, good morning. Marina Dunio, no, Numhar, gikan mga igala sa Tituan Sambuanga. O si Ayaw ug Abante. Uy, noon sa bago ng istorya. Hangan ulit naman tamo Abante yan. Ha? Ayaw, agwanta sa baha, boss Arnel. Wapan sa baha, mga igala, dres amu aron sa Tagum o sa Dabaw, wapan mga igala, baha. Kristen Diaz, maayong buntag, BB Girl. Gikan mga igala sa Macau. Di ni basta-basta si BB Girl kay naanis sa Macau, nakabunal, lagi di siyag Macau. No? Medyo hayahay na siguro ni kay Matod Manila, mga igala, mahayahay man kuno ka, makabunal o Macau. Ay! Di ana may galang sinugo ni Marcos, nag-comment na po si Chabriles. Buhi pa man ni mga igala ning tabagha. Ha? Oh. Buhi pa day ka Chabriles. Katong si Insurrecto. Kumusta naman timong kauban nga si Insurrecto? Oh. Ayun siya nga. Kumusta mga kaibigan kong DDS? Handa na mo sa conviction ni Sara? Kung imo naman lang witness ka parihang Trillanes, may pag ikaw ang makumbikto.
4: Hawa! Ayaw!
0: Regards daw sa mga team Balo. Uy. Pangitaig, Paris na, naunsi. Oh, LG Asigire. Mayong buntag, Marquez. Good morning from Camigin. Oh, di apod si Kuan, Badong Batiles. Ah, pariyara na silang utok, Trillanes. Kaya yung siya nga, 100% kuno accurate mga higala ang testimonya ni Trillanes.
4: Hey! Hey!
0: Hawa!
4: Ayaw!
0: Nagkapariho la mo. Oh, ang mutuong Trillanes mga higala, ang bahala mo dyan. Oh. Oh, buhay pa rin sila. Buhay pa kuno mga higala si Insurrecto. O ba? Hmm. Wala ka comment dire. Nag-pay out na siguro maunang nag-attendance. Mura. Tingnan ako may gala nga Lunes na Lunes. Full force man sila dire sa atong YouTube channel. Huh? Kaya usahay, tag-isa raman ang ilang pasudlon dire sa atong may gala. Karun, kung ang sila, full force? Pastilan. Alas 7.23 sa mga katropa ang tag na sa atong magbanagubanuban una dire may gala sa atong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga atong hatagad magdagad mga gala. Hindi magunaguna may gala ng mga isgutanan. Atong isgutan mga igala kay si Trillanes gipasabot niya ngano kuno mga igala nga wala na siya mo dayon isip witness og nahimo na lang siya mga igala nga boy priskon. Oh, nagpapriskon na lang samtang dugang paniini mga kaigsunan no si Trillanes nagbutyag nga si ang mga Duterte kuno mga kaigsunan nakadawat kuno og bilato ingon niya 181 million problema lang adibay kay para sa ano pangan ba nga Sami Uy no nga gidaot pag-ayo mga higala ang mga nakaila gani for example mga higala si former DA secretary Manny Piñol nakaingon gyud nga matay gyud si Trillanes bay murag ambot og og di lagi kakatumar lagi santon plus gold lagi ron mo spike imong presyon. Una nga, kumutanaw mo mga igala mga video anak niya, ako lang pahimang no, mga katropa, nga pag-inom gyud mong Santon Plus Gold kay para di mo mga higala ma high blood. Tinuod na kay makawa, mapunag, maka-normalize mo na may gala sa taas na presyon ka ng Santon Plus Gold kay doon na magunay mangusti, doon ay ahos. No, kining ahos mga higala, anang kuyaw na. No, na andan na. No, kinibang na gamit na may gala sa mga katigulangan no sa pag paubos may gala sa presyon no kaniadto pa mga katropa samtang sa aking bahin
1: Bullseye! Bullseye!
0: Prosecution team isa formal may gala karong adlawa ang Senate impeachment court ang plano nga pagbasura nila mga higala sa kaso o bribery case nga appeal mga higala sa ilang impeachment na nakong pangutana kung tinuod ng pagpanuhol nga gilang giingon. Oh, kung tinuod nga accountability ang ilang tumong. Nganong basta-basta ra man nila mga kaigsuonan nga i-drop no ang mao mga higala nga kabahin sa susama may higala nga impeachment complaint. Duray paingnan na. It's either why kapasikaran mga higala. Oh, himo ang tanan.
1: Bullseye!
0: Okay, kanuha mga higala, no? Nahadlok sila kay wanay mutuo nila mga igsoon. Suko magani sila, nagiingnan sila mga higala ni Rapitulpo. Oh, ang meaning dahil naanad ay, kuan ro, naanad mo anang RTC, gani, Regional Trial Court. No, naanay bagong meaning ang RTC, karon dili na lahi po tong Regional Trial Court. Napoy, ginatawag na tong Rapitulpo Court. Unya ang tirada diha mga higala, of course no, bindalo. Samtang sa dugang pa mga higala mga katikaran diri sa tuluman ng Bullseye sa XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang palasyo gi panghimakak mga higala nga dunay nationwide class suspension karong adlaw. Wala mga higala no kung duna may mga ipahitabo niya na gumikan sa Teachers Day adto mo sa magdepende na mga higala sa inyong tagsa-tagsa ka mga tunghaan but nationwide wala mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa laing bahin mga kaigsoonan nato sang hatagan o pagtagad no kining bagong mga labas nagilusad mga higala diri sa siyudad sa Davao No? Katuning bash mga igala ni BBM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili nitong sa ato ang mga igalang bash diri sa Dakbayan. No? Katong mood mga modern bash mga igala kanindot at. No? Ambot lang, no? Ganahan ba mo sa labas? Bako makaingon ko, eh, purya sa way. Alas 7:28 na! Samta may gala PBBM na Malaka Koros pagpamusil sa mga tunghaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malaka pa rin siya. O, dugan pa mga igala, kabay iskutan na itong hatagabagdagan, mga reports sa itong mga kaubanan. Dili sa itong pagpanagumunuban sa tulong manong Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon yung babati, mga igala, dili sa XFM 89.1 Davao. O, yung marusap, mga igala, dili sa XFM 107.1 Tagum City. Ayong morning sa itong mga katropa na naka-tune in na karon o may gala sa naglantaw sa itong YouTube channel. Hala, good morning kininyo tanan. Murag commercial na gab, no? Sa itong pagbalik, may gala ito ng sugdan sa pag-isgot. Kining ato ang mga igalang mga tupiko karong buntaga, no? Alang sa atong pagpanaguban-uban sa tulumanong bulsa. Of course, may katropa. Kining atong tulumanon, hatod ganinyo sa Santone Plus Gold. Ang atong katambayayong kanunay. Mubreak ko og kadali, no? Rilin na baro, may buntag niya. Good morning sa atong 517 YouTube viewers. Apil na ning mga sinugo, mga igala ni BBM, no? Mga alipuris, mga igala ni... BBM, ala, may buntag ninyong tanan diha, oh, ang itimbaya mo ni BBM.
2: Good morning, boys and girls.
0: Limang kaning utukan ni Badong Batilis, unta siya, recent school shooting are influenced by the Duterte. Sakto yun, no? Nakapurbat yun yung mga utok, ano yung mga kurimaw, may gal. Grabe, didigong pa may pakasadon, may gal. Grabe ni mga tawhana, mga katropa. MC Imsol Duitis, mayong buntag. Si Relin Navarro, one-on-one, mga katropa, o si Suduya Star. Sa ito magbalik, may gala, dugang pa mga katikara, itong hataga, magdagaan, humanlamang usap, kapitla-pitla, ito ang kalaki ni Rion. Humanlamang usap, mga katropa, ni Bibila ka magkapahinomdom. Oras, alas 7:30 na.
5: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santone Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santone Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig na akong bansa ng kopi, Santone Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santone magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy, na panyan, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natumangan.
9: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw, gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice dito kay murag lahi rag yun kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus Capsule. Nakaluyan og naulian yun ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 User.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
11: pakusog.
12: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
13: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
14: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo. Food supplement for men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: 7 Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: 7 Plus Herbal Soap.
20: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisan at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
21: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
22: Melchor Garcia,
23: taga Puro
22: Diamond,
23: Matina at Playa.
22: 75,
23: Pero Baskog pa.
22: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
23: Nagainom kong kape.
22: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
23: Premium Coffee Mix.
22: Mayo daw kini.
23: Akong gisulayan,
22: uginom.
23: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
22: Muramag ni Baskog ko gamay.
23: Murapog ni Bata akong lihok ba.
22: Sao na?
23: Oh, siyempre.
22: Nadyo'y panahon na magluya ta.
23: Kasay,
22: labi na kong lahi ng panahon.
23: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
22: Premium DT Coffee Mix.
23: Okay kayo akong pumati. Diyo.
22: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix.
23: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
22: Sulayin ninyo.
23: Wala ka ni
22: ingon nga
23: nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
21: Premium D3 Coffee Mix.
24: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan.
25: Di ka mabiyan.
24: XFM, katropa mo.
0: Oras may galado na tayo, 35 minutos na pasado, alas 7 es buntag. Balik sa itong dalamanon ang Bullseye. Og of course, may galagin na itong dalamanon. Hatod ganin nyo sa Santone Plus Gold Capsule. Na doon ay mangustin, na doon ay malunggay, na doon ay garlic o spirulina, maghihigala. Di basta-basta rin. No, tawag na ito, baga igsoon nga functional food. No? Labi na sa ito ang gaagwanta in town sa kahimtang karon. Oh, ang mga membros agwanta party list diha.
26: Ayaw surrender.
0: Aguanta lang yun, mga higala, no? O kung sakit ang isgutan, adi na mag-aguanta nga naman. Doon naman tayo, doon naman mga higala, ay Santon Plus Gold na ito magamit. Pero kaya nga itong gobyerno ron ay magpasaya-saya. No? Kay katugani mga higalang, no? Subayunon pa na, ato pa nang tanahon, katong vlogger mga higala nga taga Cebu. Na ang iyang mga banat mga higala, no? Against sa Trillanes. Magipusil mga kaigsunan. So, sinagtuo silang mahadlok tana. No? Anong mahadlok man tana mga katropa?
27: Bullseye! Bullseye!
0: Si Viram Tiniam Iros, no? Nakasanton, nakasanton plus gold, nakadya sa abroad. No, John G. Villamor Landero, may bunta, gika sa Carmen Cebu. No? O si Gloria Malala Apelo, no? Sa Bayuga, nakasanton na muriya. No, share dan, salamat sa pag-share. O si Rilyn Navarro, mayong buntag, oh, agwanta lang yun. Ayaw surrender kay muna ginayong may gala nga ang musurrender. Oh, di kadaog. Kay winners don't quit, quitters don't win. Mamando na. No? Kung sa kanta pa mga gala, ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. No, may buntag ni Modera, pre, Charles Darwin Luison. O si Auntie Jelmer, nga membros agwanta party list. Mayong buntag.
28: Hey!
0: Nan, alin na kita kay 7:37 na paspasa po sa oras, no? Dito may gala sa ito ang unang tubig ko karong buntag. Atong paminahon may gala. Tipik lang eh, no? Sa press conference may gala ni Buitikal, no? Nga si Trillanes mga kaigsuunan. Eh, ang tinuod ng imong gihuptan, nga nung mo atras mga kurte. Ha? Kaya og naakas ka maturan, bisag asa pa ka may gala nga sa Korte Suprema o sa pagka-Korte Butangan ni mo, o asa pa kadadon? Ang tinuod mga higala, mubarog yun na siya. Pero puro bakak na imo ha. Mangita yung kag-avenue nga way mangutana ni mo. Mangita yung kag-avenue nga way mo baraw ninyo. Way mo baraw ni mo. Ayaw na tatrilyanes. Inimong mga tikal. Inimong mga pagpangdaot. No? Panahon pang mampur. Sige, paminaw na to mga katropa.
24: XFM Katropa.
1: Lalabas pero confirmatory na lang siguro. Kasi they will not be saying it the same way that I said it. Kasi konting masabi mo lang doon, objection. Di nito. Ginawang korte. Alam niyo
0: ba? Op. What you need, mga igala ni Alamag ni Tawan? No? Di daw siya mga igala sa impeachment kay konting masabi mo lang doon, objection. So, usabay gusto ni mo mahitabok, ano, pasagdan lang ka nga mo, paghot nga mo, paghot. Or, umauna, no? Well, it's a good decision nga naa ka diha. No, naa ka diha sa kuan ka nang nagpa-priscon ka kay total. Ikaw may nang imbitar. Imuha ng mga gipili na mga taong mangutana ni mo. Awadjoy mo, supak ni mo. Pero, kung nauna apod ba ya, no? Nga, ang impeachment mga igala, yes, political process kini, pero highly legal ni mga igsoon. Busa, no, ang katungod sa tao, no, ang iya mga igalang mga katungod nga enshrine may gala dia sa atong konstitusyon, labi na may igsoon dia sa Bill of Rights. Oh. Hindi pwede nga imong ihikaw. Oh. Kana mga witness nga pataka na lang pugyawit, nga why mga personal knowledge, mga kaigsoonan, mahog man kunang imuha good trail. No? Nga istory ang why resibo. Yung siya nga, ginawa ko nung korte. Exactly, kay impeachment court. Impeachment trial man eh. Sini gusto ni mo ay basketball court. Ha? Huh? Wala ko din. Sakto na ang gihimo mga igala nga nagpa-priscon siya kay diha. Wa man siya'y kontra. Oh. Kung tinuod ng imong gihuptan, no? It could withstand mga igala. Kaya nang mubarog. Bisag bali-balihon pa nagpangutana mga igala. Unsao ba na pag cross-examine mga kaigsunan sa defense counsel. Pero kung ang imo mga igalang dala-dala, no? Ng mga quote-unquote kuno, dokumento, asa ba ito gikan? Hinatag rapo daw sa imong whistleblower. Kadtong imong whistleblower mo, himo ang witness diha. Dili kay ikaw. Ngita rasag kag ma Butangkas TV. Dili kay ikaw. Kay kulba ba kay kag mga pamasangil. Ultimo dito sa branch sa bangko nga wa pa matukod, nagdeposit na dito. Ha? Pero kani mga trolls may gala ni Marcos kasi comment sa YouTube. Idol kay Nastrilianes, ay pag-uyog mo, pagpakog pa mo.
2: Hawa!
0: Ayo pa. Ha? Ha? Naghalok pa mo, okay ra kayo sa kuha.
2: Hawa na!
0: Hawa!
2: Ayo!
0: Tanawa daw, kung ang iya bang ubang mga pamasangil, mga igala, no? Musibo pa ba na dito si gisgutan mga kaigsuunan sa kining impeachment? No? Muna yung nakapait lagi. Yatagan man, gipansin man. Gipansin man. Muna karon even ang prosecution, mga kaigsunan, na-realize nila. No, na-realize nila, murag ipitan eh. Kung ato na yung patingugon, murag delikado ni, no? Imbis nga napatay, chance. Nga mudaog ni atong mga baka. Wa, nagyod hinoon, mga igalay, chance. Nga naman, masamot, mga kaigsunan, kung si Trillianes mo'y mutingon.
24: Bullseye!
0: Oh, may pagsanton plus gold mo diha, maminaw mo may gala ng mga pulong ni Trillianes kay musaka ng inyong high blood diha, high na, saka pa. Para sa ning Chabriles, oh, matod pa niya si Sintray, labaw pa na sa Mossad at CIA, basta mag-imbestiga. Kuyawa ko sa may papel ni aning Pilipinas, may hawa!
2: Ayaw!
0: Ha? Kung ato mabalik-balikan mga igalang kadagang bakak ana ultimo si namatay na lang taon tong maigalas 1.6 in really. Natuo kag isog ni kadumdum atong video maigala nila katong gi usisa ni mga igala sa Senado gumikan kay nagbuot-buot og adto maigalas China ning kanahan. Kung sa'y giadto nito mga ikala, 15 kabisis na kigmitay sa mga tao.
2: Ay!
0: Giusisa ni kanya ito may ikala sa Senado. Kamalo ko sa'y gubuhat may ikala ng Trillanes. Nag-walk out! Unya. Muna, di ba yun sa may ikala mo baro sa impeachment? Yung ano man, purya buyag. Talaon ni mo. Eh, uban may ikala mga abogado sa defense. Baka yung kabatanon pa. Pero, kuya mangutana. Oh. Di ba? Napay sa prosecution nga. Mudi bukuan yun, no? Murason yun nga. Tama man nga, tama man itong malaking viril.
2: Hawa! Ay!
0: Unya, ang mga, kita pa ipakasadon, gano? Ka mga Pilipino, kuno, we can't handle sash. Ma'am, lahi yun ang sash o biniga-biga.
2: Hawa! Ay!
0: Himuo man ninyong mga bugo ang mga Pilipino nagtanaw mata. Mga kaigsuunan. Pila kasipiat niya. Niya karoon mapiktusan may gala ni Rapitulpo Inonog. Nagkapalpak-palpak ang prosecution. Kay tinood ba yan? Di ba? Sakit kay paminaon lagi basta tinood. Tinood man. Padayon nung tanas Trillanes kaya tagaan na ito na siya justice mga igala. Kataga na ito na gustisya ng iyang pagpapreskon. May nalang intaon mapansin.
2: Ay!
0: Hoy, smug kagaral.
2: Hey!
0: Hawa!
2: Hawa! Ayaw!
0: Sige daw, Gab. Padayon na, Gab.
1: Magaling-galing lang yung nag-preside dyan. Dapat liberal yung pag-present. Kasi gusto mo katotohanan eh. Hindi naman ito criminal trial na may kulong eh. Kaya nahanap natin dito. Gusto mo lang ng Pilipino. Kaya nga public eh.
0: Ah! Wadyo de kakasabot aning impeachment. Parihara mo pag uban mo atong ni usab sa threshold. Oh. Dili man daw ni kuan criminal por vida. Pwede man ni tagaan na to siya. Pwede ka mabuwasa pinakabagong kaso, no? Sara Duterte versus House of Representatives 2025. Bag-up, labas man gyud kay na nga jurisprudence. Ug di lami ay hapak may galas agtangan. Unsa ingon sa desisyon mga igala? Unsa ingon sa desisyon sa Korte Suprema? Sa ruling ngadto, no? Tinuod ang korte ang impeachment court political, no? Sui generis, political in nature mga igala, pero legal. But masabot mga igala, nga tanong kadtong mga kanang mga katungod may gala nga gihatag sa atong konstitusyon may gala. According to the constitution, sama pa nalang lita may gala kanang presumption of innocence. No? Di ba ni mo pwede may gala tawago ng may magkag si Abante? No? Nga hukma na dayo niya. Di ba ni mo na pwedeng tawago ng mga gala nga as if guilty na? Mau ganit, para on sa pa may pulos niya, ganun na pa may trial o guilty naman di ay? Mau ganit na ay trial ganit. So ingon siya nga, dagang kung mga pangutana, samo kay dagang kung mga objection, lain sad! Para on sa panagkuha pag-abugado, mga igala. Para on sa panganapay defense counsel, nga di naman lang di ay mga igala mo object. Bisag ang mga pangutana, mga igala, kining question of fact and law or irrelevant, mga igala, no? Mga laking verwill.
2: Pinawa!
0: Sagda na lang nato ng mga ingana, di ay. No? Una, ang impeachment mga kaigsuunan, Trillanes, no? Kung naa may makahonghong ni mo, makapasabot ni mo ani Trill. Ang impeachment, gituyo na sa atong konstitusyon, gituyo sa nang lisod. Gituyo na may galang naa diha ang impeachment, no? Para sa accountability. Mabito nang ang iyang proseso may galang, gibutang diha sa Article 11 sa tuwa may galang konstitusyon. No? E accountability of public official officer, mga kaigsuunan. Pero gituyo sa na siyang lisod para dili sa na siya magamit mga igala basta-basta sa pamulitika. Kaya nga naman, sui generis lagi siya, politika siya mga igala at the same time, naadyo'y legal nga proseso, ana ang anong manguha pa mga abogado mga igala, wa man din ay, no? Di man din i-apply na mga igala, pero dili siya susama niya itong regular nga korte, of course, no? Pero, ang katungon sa tao, pumanay nakabutang dito sa ruling mga igala sa Sara Duterte, katung 2025 ba nga, ilang gay, upat kabuok. Kinamay, ruling ang Korte Suprema, anak, mamatigingon mga igala sa Korte Suprema. Dili, pwede nga gumikan kay political process siya, no? Political in nature siya, kamo nalang siya magbuoti, sada pwede. no? Kapag naikatungod mga higala nga malapas, syempre mga kaigsyonan na ang atong konstitusyon. Na mga higala ang atong Korte Suprema nga nagwardya ni ano. Nagbantay ni anak mga kaigsyonan. So mali na niya ang huna-huna. Umuto o mong trillanis, bahala mo siyong kinabuhi.
2: Hawa! Ayaw!
0: Hindi na mao, mga katropa. Ang amang di ka pangutanon kung mupataka nalang sa kadyag, muingon ka pananglitan karon. Si Sara Duterte, pananglitan lang ha, for example, may gala. Si Sara Duterte nakadawat og ingani milyones gikan kang certain sami, oy. Nga na, oh, di ba? O sa imong pamatuod niya na, o gihatag man ni sa akong whistleblower, purbida, may gala. Balik-balik nga script. Nadinig na namin yan noon eh.
2: Pinawa!
0: Di ba? Nadungog na naman sa una trail. Di naman bago yan ah.
2: Makita.
0: Ay, sorry. Alas 7:48 na may galantag na sbuntag. Nakakape na muna pang api sa mga pamuka pamahaw. Mag-Santon Plus as mag-Santon Gold Coffee Mix sabay. Mapalit na may galas mga naguna mga butika nationwide sa Mercury. Mapalit na na. O, ako sa nibasaw niyo mga mensahe, ha? Pag Santon Plus Gold mo. O, parin ako, mga higala, no? Santon Plus Gold, no? Santon Plus Coffee, Santon Gold Coffee Mix, o Santon Vitamin C. Mawagin na ako, mga higalang kauban. Abel Manlangit, usa sa rason, nga nung gisibog ang isa ka-article of impeachment kay ila pagtanaw karon sa impeachment court, favor na nila. Nga nung mapabor Manila, mga higala, no? Muna ilahalagi, kapag maipit na mga kaigsuunan. Tama man na. Tama man po na mga higalang kuan. Una-una, dili kapanghilabot, no? Si Escudero, kung unsa i-atras, unsa i-abante, unsa i-kinsang witness ang, di ba na, pwede ba na nilang ignore? Dili man, mga katropa. It was the decision. Decision man to sa prosecution, may galang tanggalon eh. For example, katong sa bribery, may galang tanggalon. Sige mo si Chowa. Pero ano nagpasabot ko, no? Nga hinay ang maong pasangil. Purbida kung tinuod ang accountability, bisan pag maabot tag 5 katuig aning impeachment, kuhaan nyo na. Yan naman, accountability, maghahatong isgutan nga rin. Ha? Dili man lang basta-basta mga higala nga conviction or pagpalagpot, may gala diya sa posisyon anang opisyal, may gala kagipilis 32 milyones ka mga tao. Kung tinuod ang accountability, mga higala, ay bisan pag-abutan tag sunod tuig, anang sigig, pumaminaw ninyo siya. Ano man? Accountability magka... I-appeal na! Ngayon sila nga, di na namo i-appeal pero wala pasabot nga hinay ning kasuhan eh o hinay ning portion sa among articles of impeachment na naunsa ba na. Wa man na magkalimao. Ayaw o gabante, maayo unta o mumata na to ang nakatulog para mabasbasan yung unahuna unsaon magsigi ramampod o katulog, no?
2: Hawa!
0: Tulga na lang to. Rilly Navarro, asa daw gikan ang financial gipanggamit ni Trililing, sir? 60K raman iyang binulan. Patong iya ha mga igalang katong website nga ingon, nga bag-ulang nahimo. Daghan mga igalang kanunahan. Daghan mga igalang wag yun mamao. Kung ganin ang hagit, kung tinuod ka nga makabarog na imuhang mga pamusangil, rin may ko, wala, no? Na may impeachment court, dito unta ka na sige o yaw-yaw. Pwede sa gusto may gala, kaya naado lagi mga objection. Amo, na naghimo siya may gala iyang kaugalingong court. Oh, naghimo siya mga gala kaugalingong niyang, naghimo siya kaugalingong niyang trial. Ang tawag sa iyang trial, may buntag ni mo diya, Romeo Butaslac Jr. Ang tawag sa iyang trial, trial by publicity.
2: Hawa! Ayaw!
27: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:51 na may galantag na sbuntag, Merlita Argillas, good morning. Kaya ito may galang pagbarago ba naman natin ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. Samtang, ato nang paminaon, padayon na ito eh. Bahala may galang laay. Sige, padayon niya, Trill.
1: Ano ba yung katotohanan dito? Paano malaman? Konti ka ng ops? Bawal. Patigilin mo yung nag-o-object. Warningan mo. Diba? Para makapagsalisay na maayos. Anyway, yung mga senator judges at saka public at large, eh marunong naman mag-isip yan eh. Diba? Kaso, it is what it is. Diyan tayo. Pero to answer the question, lahat yan makukumpirma. Straightforward, factual. It would be boring, but it would be explosive at the same time.
0: Okay na to, bo na to. Hawaan na niya.
2: Hawa! Ayaw!
0: Mura na niya yung issue? Mura na niya yung concern? no? Dili siya mangaygala mo barog. Yan ako nung giatras kay sa mukhang siya sa objection. Ay, binuang niya. Unya, pataka na sa pamasangil, mangaygala, ningon sa dito nga si Escudero ko, no? No? Pabor-pabor. Pero dito magsan may gala ang Senate President kadili, oy, dili mo lang si Escudero ga-decide, ana. And besides, no, dili makabuot ang mga senador sitting as an impeachment kinimagaygalang judges, mga kaigsuunan o senator judges, kung kinsa ang tanggalon o kinsa mga igalang itagak sa prosecution, para pwedeng impluensyahan. Then ang prosecution may igala mismo, pinagi sa ilang lead counsel, no, nga si Luistro, ang niingon may igala nga dili na nila i-present mga kaigsuunan si Trillanes, ultimo gani si Chua may gala na kaingon gani nga baka iba ang interpretasyon niya. Kinsa daw si Trillanes, iba naman talaga interpretasyon niya. Diba? Kuhato niya tanan mga igala, no? Kuhato niya tanan, basta madaot lang ang mga Duterte. Paminaw natin yung sunod niya mga igala kay alas 7:53 na, no? Paminaw natin yung sunod niya mga igala nga mga kabakakan. Ano mga minilyon-milyon kuno mga igala nga nadawat sa mga Duterte. Sige, Gab.
24: XFM Katropa.
1: Ito na ngayon, si Sammy Uy, na-establish na natin na drug lord siya. Ito ngayon yung
0: Kadali lang. Nga no, nawaragod na mga igala ng iyahang the way mo istorya ba? No? Ito ngayon, establish na natin na si Sammy Uy, drug lord siya. Nga no, nanay na napriso na ba ng tao? Nadakpan ba ng tao? No? Doon na ba na mga igalik? Final conviction diyan nga. Kuwang yun din, aga, payuhot yun yung illegal nga droga mo. Panawa na iya, hamig. Panabugtong pagpandaot lang. Mga tao, mga kaiksuna, nang inabuhi. Negosyante. Pasangin lang. Kung naaman na, kung unsa man galing na mga igala, it should be proven, mga igisuon, di as korte. Di kay si Trillanes na mo ingon, tinuod na dayo. Wag ka na kong bungot sa ito'y. Kaya magag-word nga establish? Gisayunan ka ng word nga na-establish na natin. No? 100% yung sure. Matay. Okay, pa na yun. Mo na to?
1: Nasa dokumento, yung transactions na na-confirm ko na doon sa AMLAC documents. So, Sammy Uy, account niya, nagbigay siya ng manager's check sa pangalan ni Sara Duterte. Pangalan ni Sara Duterte noong April 24, 2012, worth 7 million pesos mahigit. Habang mayor siya ng Davao City. Naulit ito noong October 25, 2011 ay pataas pala yan. October 25, 2011, 7.4 million pesos per rent mahigit. Then, early on,

0: itong 710. No? Ka mga viewers diyan naka Santon Plus Gold namog, asa man mo nagtan-aw? No? Cebu. No, sa mga kaigsuna mga Bisaya diha, mga taga Leyte, asa man mo karon nagtan-aw Megalas YouTube na Minaw sa radyo. Mga katropa no, para mabawas-bawasan na itong mga HB diha. Sa inyong kalagot mga higala ning Trillanes na imo greet ninyo.
1: Good morning boys and girls.
0: Pag Santon Plus Gold mo ay para di mo mga higala mga high blood. Kini nga ni nga pangutana, sure, kini nga ni nga presentation, sure man jugo ka. Nung pag-abot mga higala ani sa trial mga kaigsuunan, mag-object man yun. So ang gusto nila mahitabo mga kaigsuunan, parehas aning comment aning supporter ni BBM dire nga dapat daw ang kining impeachment hindi masyadong technical. Do, abini mo do, no? Kitang tanan, entitled ta mga igalas due process, no? Mapasangin lang man kaunsa man kadako na imong entitled tang tanan. Do na tay ginatawag mga igala nga substantial nga due process. Do na pud ta mga do na pud tay ginatawag mga igala nga procedural. Di man pud pwede ba kay so? Nganong highly technical man gud? Dili lagi. Gituyo na mga igala sa konstitusyon nga lisod. Dili basta-basta mag-impeach para dili siya magamit mga igala, no? Kung kinsa lang ang nagdumala, kung kinsa lang ang who was the number, no? Kinsa dung naghawid mga igala, dagkong numero o daghang numero. Huna-huna mga kaigsuunan, kanang opisyal gipili sa 32 milyones ka mga tao, no? Wala na mga igala, nagbaktas lang pagka nakabaktas mga igala isa ka kilometro ni Tongtong ang Itablado, vice presidente na no. No? Gibaruga na mga igala sa katauhan sa 32 milyones nga wa hantud garon wa pagyud gabasol. Unlike atong nakabutar mga igala atong presidente nga karon mga igala daghan na yung gabasol.
2: Hawa.
0: Makita man imo na si rating. Kinsay positive, kinsay negative. Nagpa-drug test pa sila, basig na apay mo positive hinuon.
2: Hawa. Ayaw.
0: Yun siya nga Arnel, hindi di ay kamaniwala kang ni Sentray na imo man na idol binuto na nimo pandamay ka. Kan-a na imong Trillanes, wag yun ko, mubutara na sukat. Bitaw. Tanawa daw ninyo kung sa'yo nadalaan as Pilipinas, may gala, puro kagubot, puro damyos. Kuan puan pa ka, patago-tago pa ka dito sa Manila, Peninsula, niya, kaihira na ikam. Bida ni mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay natanin yung ilara. May pag nagtimpla mo diyang Santon Gold Coffee Mix, tarong pa na inyong mga utok. Diba mga kaigsunan, no? Usa may dalag yun, ane? Ang dalaan ng tawahan na may gala, kasamok.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Again, dili man pwede ng inyong giingon niya. Dapat dili daw technical, dili daw kay what the dili daw masabtan sa mga tao. Ya, but pasabot mga igala nga sagda na lang nimo nga bisag unsa na lang ibato nga pamasangil, di na lang sa gamo object sige kay impeachment man pa. La, bira lang mo diyan nga bira kung unsa inyong gusto. Di ba sana siya pwede mga kaigsuunan. No? Naama say katungod, no? Ang vice presidente. Mga katropa. Oy, si katropang Ralph Gab, no? Nagtandao karos. Katropang Luchabis Ralph Diaz may danaw. Basta-basta ni. Oras mga katropa, sa ito magbalik, ato ba ni dugangan na ito mga isgutanan mo. Ginawas ako kadali, kaya medyo nabaguhan ko na akong kamada. Mga katropa, or walang yun siguro ko, tarong kayo tulog po. O ginawas ako sa ito magbalik, dugang pa mga igalang mga katikaran at atong makauban. Sa ito magbalik sa katropang Bricks Flores. Oras bay, 1 minuto, pasado, alas 8 sa buntag.
4: Klaro ang balita. Ligon ang serbisyo. XFM, katropa mo.
5: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van.